0: Pundot at
1: National
0: DepEd.
1: Budget Administrator. Yes, sir.
0: Bukon ta natalin sa special fund ita district or party list representatives.
1: Wa kita lang, sir. Because, sir, kung manabi rin, sir, ano tawag ka na ho? DepEd mo lang, sir, dumay, ano tawag ka na ho, may line item for classroom construction. Let us be clear. Mm. Only DepEd, sir, sa whole agency natin, sir, sa Pilipinas, sir, dumay line item, sir, for classroom construction. Now, sir, if there is a classroom, sir, constructed in our school premises or in our school site, sir, mapaho kita rin po, sir, 99.9% karang, sir, na, sir, is the national budget. Unless,
0: okay,
1: sir, again, may step pa kita man na province. At the same time, may ato na private donors, like for example, si BDO Manaser, si SM, si Aboitis, si Chuchi Foundation, mga makarnabi ang mga foundation nito, sir, sa Cebu, Cebu Bohol. Makarnabi, sir, ng mga concern ng mga mabaho na company, sir, na nagataot sa sir, school building, like for example, si Ayala, nagpatindog tamanin mo si Ayala. Pero, sir, pag makaroon, sir, nag-aagi sa matarani mo ito, sir, sa ADAPT school natin, sir, sa central office. It is pipeline up, sir, sa central din. Gina-inform mo, SDO, na recipient man na kami sa individual electronic project.
0: Doon nga akong nangangawahan.
1: Sir, may pag-for, pakitagali, sir.
0: Doon ako nangangawahan nga na Engineer Ramil dyan ay gininabag. Ay kwan tama na ron, ay Congressman Daya. Ay Congressman Daya tama na ron. Ay Congressman Dato tama na ron. Nangangawat ako. Nga nakikita ko yan sa dokumento, pundot at Department of Education. Naputol na naman tayo doon.
1: Sir, sa una man sir, actually ron sir, makita sir sa transparency that dpwh.gov.ph actually. Through funding source, sir, or ano, sir, na pag-procure ba, sir, agency, man, sir, for example, like, this time, sir, DPWH, makita o naroon, sir, kung sino mong gaagi na charge, and pag nag-obligate, sanda, sir. Doon
0: okay
1: na nakarna deeper na nakuhan eh. Huwag manabito, sir, name natin, sir, makina ako, sir, na nag-prepare listahan, makina ang fellow engineer, sir, wala sa opisina, dalapat kami, sir, nag-engineer, sa nag-validate, makina si DE, hener, that time, what kami una, aron, sir, is pangagan, sir, because, sab-araw, tara ni mo, sir, makakalim
0: okay
1: na lang, code the immoral turn
0: up. Ganik! Klaro, tama ka rin nga sa mga blessing ra, sa mga turnover, ay, judgment call ta, ita, itdeped, kung sino taruhan na ginaimita,
1: yes,
0: kung hinuno, tas ang naga, gapa-blessing or ga-turnover, basta importante,
1: yes,
0: tapos o project.
1: Yes, sir. Usually, ni Kuhamad, sir, ginasabay nanda, sir, sa mga cancer PT meeting, sa mga kunagod, pamisa man na sir sa school sir because monthly sir may misa ng mga schools na sir if I'm not mistaken na kung sir agad nakatipid mga sir at the same time may una o pari or kung pastor man na pinili para to fund to bless the building.
0: It's not the call of any congressman, it's the call of DepEd.
1: Ano sir?
0: Anat at call it DepEd bukod at bisan sinong nga kwan nga congressman
1: yes,
0: abi.
1: Yes sir, oo. Invitation man lang abi sir doon atong pwede ka sir na Ibrahim sir na alin tawag ka na we're inviting you mana lumaharap si a few words mana o panmana o ano tawag ka na ho
0: ag bisan sino pwede ta bisan sino pwede ta depende ta sa DepEd kung sino tara nang ginaimbita nga maghambal
1: yes,
0: bisan kapitan na yes, mayor governor vice governor congressman bisan sino kung gusto ta DepEd
1: yes,
0: imbitahon okay
1: Amy sir as long as they deem it sponsor na ano tawag ka rin, person ba sir, noble or somewhat may connection or somewhat may ano, mahamba ba sir na fan na ma-flip to school. Siyempre sir, especially ngayon, abo, makarang okay feeling. Siyempre, invite ka ni someone who can, kumbaga, uplift their moral. Siyempre, makarang mahamba mo sir. Salamat din mana sa building mananara, sa blessing mananara. Because again sir, some of our schools sir, never received any new construction for the last 20 years. It is only in the recent 10 years, sir, na nagsigisigi ro construction. But again, sir, sa almost 400 schools natin, sir, sa Aklan, sir, some of our schools, sir, have bagong lipunan school building, Marcos Tech, Gihapon, which is subject already for demolition and replacement. Nawa gani, sir, ay di dapat kita, sir, dito ko na pwede na bukod di pwede. Sana kung hindi ta naging issue rin na bagay because we are serving the people of Aklan, not
0: correct
1: for ourselves. Dapat, sir, self-less sa kita eh. Yun yan, sir, nag-serve ako ito. Sabon, nakabot ako, sir, it's concert. Western summer, sir, just to help for the QR.
0: Pero what at maura nga mga senaryo, ha? What at maura nga mga senaryo sa Bohol? Sa 1,000 plus nga school building, again, obra nyo sa Bohol, pagkatapos itlinog, gagrabi sa Bohol. What at ikaw't nabatian nga mga maura-maura?
1: Wa, tasay pag-usto, tasay do principal, tasay ko.

0: honor ang invite, sir.
1: Okay. So, depende na ba ito sa principal?
0: Pwede sir, artista nga ni sir, kung alumni or artista, freelance, pwede sir, eh. Pwede nga ni pare, kung may pare o pastor, teacher, owner, or somewhat alumni, alumnus na natawag na humamba na ito na with education na natin. You know, pwede pa anyone. Kung
1: nga ni, hindi ito dapat magpangisgan doong principal kung sino ito na nga ginaimbita. Depende ito ka na.
0: Hindi ako, sir, mag-comment, sir.
1: Okay. Engineer Miljan Torres, sir, thank you, good sir. Sagamal din sa pag-clarify, ay naklaruhan kita ko raya nga rang implementation ita BEFF nga nga pro nga project ita deep idea sa especially sa Aklan. Thank you, Engineer Torres.
0: Thank you, sir. Welcome, sir. Welcome.
1: Good morning. Good morning.

0: Depende ta sa school principal kung sino taruan ang ginaimbita nga maghambay sa blessing, inaugurasyon, or turnover. Ruan na matat DPW, it's importante, tapos dong project. Na-evaluate, nagsunod sa tama nga plano, specification, what problema, tapos ang istorya. Di ka sa Bohol, walat maura nga mga issue sa Bohol gali. Pero yakaton sa Panay, ya sa Aklan, nangin issue para.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 8.38. Oras sa doon sa inyo. Nang Tando Ay Light. Ganang Mike kasama.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tando Ay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tando Ay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tando Ay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Mamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Pag nakilala ko ang More Power, coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog at isang gabi.

0: Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansia, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Von Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, guta tayong kapa.
1: Santon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
1: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
1: Three
4: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Uma naging kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Pangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mga buti mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Antriation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ng aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
9: Yes, John, thank you again, and thank you again sa aton mga loyal gid nga mga tagpalamati sa Simingation.
8: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang dami diring balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diring nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diring nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners. We have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable na mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang natin. So we take time to import din makabyanan ma-extend natin ang the best nutritional products sa atin nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa atin nga mga medical doctors with the pharma products nga available nila sa atin nga mga clinics. So bisitagin ka mo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapacheck up earlier kag ma-prevent natin gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikaayong lawas. Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
5: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
10: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
12: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: DTX 500.
14: Ulang bangkay mo sa prutas at kulay.
13: Umawi ka na lang
14: sa DTX 500.
13: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
14: pang laban
13: sa mga free radicals
14: na nagdudulot ng sakit
13: at pagkasira ng katawan.
14: Mag DTX 500.
13: Araw-araw.
14: Mabibili sa mga butik.
15: Mal, kita mo bang nakikita ko?
16: Oo nga. Kitang

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli, free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238-4 Series of 2026.
6: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
7: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
10: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Todo, komentaryo, walang inaatrasan, sa ngala ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
12: Balik sa aton nga pagpangalagad, oras alas 8.54 na.
11: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
12: Awanan tayo yung mensaheng nabilin, bawo sa kababo pa, kay Marvin Makabinta, good morning man, Manulito Manalo sir. Una sa Tabayon ba nga, paring Abel. Abilito Prado de la Cruz Kagawad nasa Prokdos sila sir na kay SK Chairman Toto AJ Villanueva Hawood. Okay, good morning kid, God bless you and more power man. Pamilya Hawood na sa Laging Banwa SB Lilin na kay Chip Noel GR Quasto nasa Huyahuyaw. Pa shout out yun kay Uncle Cardo Yanson Agromil Talde, nagapatayt manok, baka nami ron. Aga happy 7th birthday gali sa among bunso, gamanghod, si Jacob Beryl Quasto, ag siyempre, day J-Lord, ag Donald Ihoy, ag Jan Linar Masalio, Gerald, Gerald Quasto, Eric Hedgin Octavio, nga nagapamati makaroon sa huyaw-huyaw. Arriba naman siya. Toto AJ Villanueva Hawood. Sir Ed Sabal, God bless you always, mano, nasa California. Kay JB Matore, good morning. Atina Elise, Gia Isabel, Agray Niregray. Sa mga taga Old Buswang, oh, good morning. Mabuhay man kamo. Kay Madam Bill Arsula, God bless sa Hong Kong. Dating SB Longlong Liasi Sitnabas, suna sa Hibon. Ma'am Lina Mercado, happy viewing sa Sydney, Australia. Kay Mangtas Backyard, Mangtas Backyard, o medyo pagpamati. Kay Nunghil Reyes, Kagawad. Good morning, mainit ka gaon sa tanan. Kipsip, nag-dugom gulpi, hangit. Matsama po buwangugan. Daya kabot payong kaputi ha. Ay daw mabuhos ang uwan. Good morning, pa-shoutout kami sa Mabilonyo, Washington. Yabigid sa samahang tropang inosente STI from Maria Dolores Matore Bartolome. Samahang STI at Mabilonyo, Washington. Dino Salminaw, pirmi lang brownout, hagos at daw-adaw. Ano ba ang ginahimot akil ko? May wala may schedule, may unschedule nga brownout. May schedule nga brownout, hinaga, mahaba-haba ha. Pero kung namat, gulpi ang nagkapatay supply kuryente. Kung namat, NGCP, kung namat, akil ko. Hindi man tanan na akil ko ha. Bugos-bugos mga sanat NGCP ron. Makagwapo, mangin makaputo, kaun gili kara. Wapa, buhay pataro eleksyon. 50-50 na gani, pero Marquez gihapon ako ha. Yapit lang man imbisigahan do mga malita basi may milagro nga matabo. Depend anat budget pero ano man gyapong tuslio dit mga kandidato. Hambagon ako man na nagbudget karon o oh, come on mga boss William Yaba Indidanyo. Di ta matabo sigurong imbestigahan sa flood control o sa mga ex-marine nga mga malitang kalyado it administrasyon do Senado. 2020 direksyon na lang, wrong pag-asa. Tama ka gid arbitore. Kay Madam Gemma Tolentino, good morning gid. Kung sa pandid niya ni, mansig ako, abong tagana. Pero kung sa anomalia, mansig tuguran. Hagos tanan lang, sanda una, puro kontraktor. Ah, maskin konsehal, kapitan, kapitan, SB, vice mayor, pati gapamayor, mayor. Puro kontraktor dun sanda tanan. Easy Robilim Yaba Indidanyo Todas gid makarapagang maghimakasyon ako kampanya kay Congressman Marquez sabi ni makagwapo Sir Mario Torreya bibiwing una sa San Francisco sa California ay puro maagam nga ni Madam Bill Arsula happy viewing man blessed Saturday Ma'am Salome Sulina Sorilla Villanueva una sa Rome Italy kay Johnny De La Cruz o nasa Libaco Public Market. Maga, ngagahon. Shout out sa mga guwapo. Good morning, gid ng Tina Goboy Tambong sa Tamalagon. Nagahigpit ko noong mga public school, ang mga private school. Bakit ko natabo sa Tacloban. Imaw po yung kamunagahugag, tama, kating arbi. Anhin mo ang damo, patay ng kabay. Ibisan ng pulis makaroon, papriskon-priskon man mana kamo. Ay naano man gina papriskon-priskon nyo. Diyos mayo. Doon mga eskwilahan, agi manang rata, nawake. Nawake, mga sambungan, yung sambungan, wawon doon. Sugid-sugid. Ha? Mahabangon sambungan ka ron. Gahigpit security. Wah! Pilang beses, kabo-abo na kinatabo. Sa'yo man, Pilipino. Ha? Pilipino, agi manang ron. Hindi man makasustiner man gihapon. Sambungan, yung sambungan, okay. After yung sambungan, wah! Man gihapon doon.
3: Mabilis!
12: Hugat yung mat may matabo, matumanag, magkinagas-kagas yung mandain sanda.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Ay, Diyos mayo. Shout out lang kay Dr. Jones at your service. Sari kay Tres Hermanos. Arlon Francisco na sa Lagatik, Parola sa Banwat, New Washington. Happy monitoring man.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Kay Mr. Benji Tokol nga nagamonitor makaroon. Thank you gid sa maraming mensahe. Una galik kay Toto Joini Maglunso sa Asia Pacific Medical Center. Git Wilson ha. Git Wilson, busing. May panaw pa kita sa Webes. Gani dapat pamayad kayagi.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Oh, good morning man kay dating SB Buenjoy Villanueva friends nga naga masako ra makaron isang buwan kuno iya sa Aklan si Congressman Ted Arisco. Former Congressman Ted. O tamagon masako ka man isang buwan. Ay sa sambungan nga ron, sexy kagun karon. Dating SB Buenjoy, sexy kagun karon sambungan. Sigurado, maisot kagun karon.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Good morning kay Mike Dinatore ag sa mga taga CBM Ponsiapa. Aga kay Kuya ng ED sa religious article. Nga nagabaligya ko na Santos ah. Kara sa may regalado, kara sa may shopping center. Medyo hindi ka pagpamati. Nagapamati man makaroon sa banga. Dating Congressman Carlito Marquez, si Tay Lasio Warino, ag sinong Lino Japo, nagapamati man kay Nung Ray Rogan gali. Nung Ray Rogan, good morning, Gid. Matsa na budol ka ko yung mga manog-arado.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Good morning, Gid. Shout out ko sa tanan. Narin sa atin nga taga Akinro, Toto Ibiap. Aga una sa Sitio Ilawod. Kay manog kagawad kong classmate, Chari Baltasariap. Una sa Sitio Ilawod, Mubo.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Makaroon gani nga adlaw ko ni birthday ni dating punong barangay Eupemio Tem de la Sena. Blessing man. Ako ni nagpasar kanugang unga ni Kap Eupemio. Abogado na. Aba. Hay may office blessing makaroon it. De la Sena Law Office. Una sa Skylab Residence. Andamang building day. Poblasyon Makato. Across Makato Fire Station. Karong magapit sa Fire Station at Makato ah. Andaman yung building ng Skylab Residence. Kaya kung magsaga, anam at pamilya de la Sena. Anday dating Vice Mayor at SB Ninin Early aga Kap Team de la Sena. So congrats kid ha. Aga thank you sa invitation Kap Team de la Sena. Is may nininili aga congrats gid Attorney De La Sena sa pagbukas kay mga bagong opisina Ronga De La Sena Law Office una sa poblasyon Makato.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Sa Team Buboy sa Buko, good morning gid. Battle of Seaman and Island Man Kuno as Kapitan of Estancia. Aba, masadya kita nga hampang in history of Estancia. Hampang kunot ta mga simanda, mga seafarer, mga dating sa barko.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Okay. Actually, speaking itlawaan, base sa Monday, mapa-interview ro daywa sa mga kagawad nito nga punta ay magabatot award sa Pasay City sa July 14, 15, 16. O galing wa tapag dagahan ni Kapitan Apolinario Remetio. Ay ranat ang binitbit anang sekretaryag treasurer kata. Pero mga dapat ginatawan it padungog it liga ng mga barangay sa Pilipinas nga tatlo nga ra Kagawad Andrade, Barlan ag Dalibas wa ta sa listahan. Ay nako, bakit kaya Kapitan? Hindi ba kayo magkaalyado Kapitan Apolinario Remetio, sir? At hindi mo din na itong tatlong kagawad na graduating na at pararangalan ng Liga ng Mga Barangay ng Pilipinas?
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Good morning to ag sa akong kaibahan makaroon ng mga mahugod ag mabuot nga kapitan it kaano. Ag Briones nga si Kap Vic Mandalag Kap Albert de la Cruz. Siyempre sa gwapong driver Jade Jose Restar. Aba, sin kating makaroon Kapitana Onyet. Una ka sa imong kagaparan sa Kalachoche. Oh, good morning kid Kap Idol de la Cruz aga Kap Vic Mandal aga Kap Juliet Tolentino Milgareo aga Cup Jade Restar. Na. Ha? Okay. Engineer Odric Villar. Good morning, gay. Doon sa Banwat Tabanga. Sin pa. Toto Joseph Tolentino. Happy and blessed Saturday, gid. Aga kay bayaw ng Armanyeban sa istansya. Adaw-adaw man nakatuto ka ton. Tay Agos, gali. Good morning, gid, Tay Agos. Una sa barangay Tinigaw. Aga una kay nang dura sa Tay Hawan sa Banwat Leso. Happy monitoring man. Masadya gid kon pol politika ro istoryahan migo. Abo gid ayon nga maagam gagwa aman ni Tres Hermanos. Good morning, God bless you always, man. Engineer Cesar Gomez Taiko. Ityo Buswang. Good morning kay Juby Tinga Bornales. Hindi ta dapat taugon nga. Kapitan Ron. Kupitan ta. May ni Igbata Dido Reyes. Good morning sa Pilipinas. Anong oras ba makaroon sa Dubai? Una sa United Arab Emirates. Madam Noemi Santa Maria. Bukol Queen, good morning ha, sa Pilipinas. Anong oras ba sa Dubai makaroon? Happy monitoring gid. Aga long time no see. Sano pa ba bakasyon mo? Masa mabuhay-buhay pa yata eh.
13: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Ay total, umpisahan tarong inaugurasyon na raw. Rong pagpahayag kahapon ni Attorney Tiffany Marie Somes. Dong nagrepresentar kahapon kay Oswag Ilonggo Congressman James Joang Jr. It Oswag Ilonggo sa blessing it Aguinaldo T. Ripidad Senior Integrated School ay Oswag ko na nagpatikasog kupundo kara ha agsanda man nag initiate kong inaugurasyon it blessing Attorney Somes sana nga pagpahayag
14: nga project subong.
15: Magandang hapon po sa inyong lahat. So yung project po natin ngayon ay this is two buildings worth 23.5 million. Ang isang building po ay two story consisting of four classrooms at ang isang building naman po ay one story consisting of two classrooms po. So yan po yung binigay po natin dito sa ating school sa Aguinaldo T. Rapidad Senior Integrated School. Yung isa pong building ay doon sa kabila at ang isang building po ay dito. So these are classrooms po that are ready for occupancy para sa ating mga students. And the classrooms are also fully furnished. Kasama na po yung blackboard, kasama na po yung mga upuan para po magagamit na po talaga ng ating mga estudyante po.
14: I mean sa opening, no? Nakahabol?
15: Yes po. Actually, yun po talaga yung purpose po namin. That's why inihabol po namin ang pag-turnover over po ng classroom na ito kasama po ng ating mga implementing agencies, the Department of Education headed by our SDS no si Sir Bonafe, ang ating DPWH who unfortunately wala dito sa ARD and CDE. However, they made sure that the project turnover, the buildings that will be given to us will be turned over in the best quality with the best possible time. So from the time na nag-groundbreaking po ito is more or less in a year or so nabigay po natin ito for our students and ready for occupancy na po.
14: Ilan na ang ginanap na turnover ng mga school facility?
15: For the school turnover po, last time meron po kaming Balete Integrated School na na-turnover na po. Ngayon na pangalawa po ito and we are looking forward to turnover more or less five more po na mga school classrooms and buildings po dito sa Aklan. Kasi po for Aklan po, we have a total of 7 po.
14: Sino po nag-facilitate?
12: Oh, daywan ko na pangaywan sa na-turn over. Roona ko no Kalibo Elementary School ugaling. Do problema ay dong pag-turn over ita Kalibo Elementary School nga 46 million. Ay bukod datos wag Ilonggo nag-turn over. Contractor ta, ha? Contractor ta ron nag-turn over ita eskwelahan. Siyempre contractor nag-ubra. Ganito dapat ga-turn over gid mata contractor. Ah, dapat contractor ga turnover imo nag-obra eh. Ay, pag turnover abit contractor karon, siyempre kung may kugang pa, ay mabayaran unit bilog pati rong 10% ng retention, mabuong may ni contractor kung may turnover na rong property. O galing sa Kalibo Elementary School nga nag-created kontrobersiya, ay contractor ta nag-turnover. Ah, bukod ta congressman Ah, bukon it si Congressman Jess, ngay morong bisita ka to, doon nag-turn over. Doon contractor ta nag-turn over. It susi. Ah, sa Department of Public Works and Highway. So, ara, tapos yun nung eskwilahan, nga ginubra ko. Bayarin nyo muna ko. Padayon, Atty. Sumis.
15: This project was facilitated by Congressman Jojo Ang of Usuwag-Ilonggo Party List po. Pero yung conceptualization po nito started as early as the 19th Congress kasama pong ating Congressman, former Congressman Tito Ted Arespo. Nung time po na yun, na-conceptualize na po and the thought of that started. But the actual groundbreaking po was sometime in 2024 and 2025. And now pong actual turnover na po nito ay ngayon po, in time for the school opening for school year 2026-2027.
16: So, for ating mga kabataan. So, 0.50 million na 2024 BEFF.
15: Ano po ito? Meron po tayong project po. Ang project po na ito ay kasama po sa 2025 ga, yung ibang funding po nito. And ito pong funding po na ito ay individual po na funding. So, you cannot say po na part po talaga siya ng isang buong funding. But nonetheless po, if you are mentioning bakit po kami meron 200 plus, that's more or less in Iloilo City po alone. We have 227.3 million po na school buildings. So, yung sinasabi po ninyo na if it is part, sobra po ang aming binudget na funding para po sa pag-proponent po ng school buildings po natin. So, definitely this is part of that.
14: This is a continuing project, ma'am, para ma-address yung kakulangan ng classroom dito sa Visayas.
12: Na, doon yung ginaklaro natin kay ina kay Engineer Biljan. Dahil hamba binato ni Sumis ay andang pundo. Ah? Nga ni ginaton over nanda, doong school building ay natapos yun. As if nga pundo, it Usuwag Ilonggo. Pero ginklaro kay ina, it taga Department of Education, nga rayang BEFF nga ginatawag. Rayang BEFF, Basic Education Facilities Fund. Pundot ara, it Department of Education. Hindi po ito pundo ng kung sino mang congressman. Ah? Ngani, doon na itong ginaklarify. Ngayon, hindi dapat pag-akuon. It bisan sino nga congressman, dahil nga BEFF ay pundo sa Department of Education. Dapat nga nga nga turnover takara ay doon kontraktor. Ah? Pagto sa DepEd. Ah? Ang DPWH. Siyempre, yung implementing agency, DPWH, si Nationally Funded Project. Kontraktor, DPWH, ang Department of Education na dapat na. Kunta. Aroy na kunta. Sanda taruraga turnover. Pero unang-una, pundo tarait national government pinaagi sa Department of Education sa andang NEP, sa andang annual nga budget nga naka-include sa General Appropriation Act. Hindi po ito pundo nga ginatao sa mga congressmans, district man, or party list representative. Kunin may ng special pandron. May andaron nga dati ginatawag nga pork barrel. Tapos biniluhan ita Priority Development Assistance Fund or PDAP. Tapos kulihi, dinuga on that dayon. Dinuga on dayon. Dinuga, binuog, ay illegal, unconstitutional, hambang ita Korte Suprema. So, uwa tara maghalin sa pork barrel or PDAP, it mga congressman. Kundi, anat ang budget gidmatara, it Department of Education nga 24 billion nationwide. Naniwat dapat mag-ako kara dapat nga congressman. My goodness, dito atong nga gustong i-clarify. Ay, daya pirmi ginasangagan. Ginaako-ako. Tabo nga nag-ako. Nga ni atong gintry gidong taga DepEd nga ma-interview para klaruhundaan nyo kitang pundura sino kita dapat kara. Dumag-inagurar. Ah, rumag-turn over. Hey, arong klaro. Pundo it DepEd. 2024. Ah? Nga Basic Education Facilities Fund. Nakasugod sa GAA. Hindi pundo ng kahit no, na kung sino mang congressman. Hay, nako. Gamagat ang basa. Proceed dong.
14: Yes, para dito rin sa aklan.
15: Yes, actually this is a continuing project because latest po na report ng EDCOM 2, Educational Commission 2, is that
17: we have a shortage of 165,000 classrooms more or less. That would take 20 years more or less to accomplish or to finish. So kasama po sa ating flagship program to ensure that we give best quality of education is hindi lamang po school facilities, hindi lamang po mga educational programs or financial assistance or scholarships na binibigay po natin sa mga estudyante, but rather the big projects of school buildings po with provisions of classrooms and school laboratories that would definitely address the shortage of classrooms po natin. So this is a continuing project. Simula pa lang po ito kasi we're looking forward that in the next years po we'll be able to fund more kasi it's only 7 dito sa Aklan. We just chose saan po talaga yung may need na districts and municipalities, but definitely there are other districts and municipalities that also need as well. So tinitingnan po natin which will be the next batches of school buildings and school classrooms na ibibigay po natin sa ibang eskwelahan naman po, so that we can scatter and we can give as much as many facilities as we can sa mga students and sa mga teachers and sa ating Department of Education po for answering the problem of classroom shortage po.
18: May message ba siya na si Congressman Jojo ang para sa ating mga learners?
17: Ah, yung message po ni Kong Jojo Ang, he has always said na education is the greatest equalizer. Yung education talaga, pag nakapag-aral ka, no? Yung dating naghihirap sa buhay, dahil nakapag-aral, nakapagtapos, magiging asensado sa buhay. So his message would always be simple. Study hard, work hard, and never ever be afraid to dream. Always dream big kasi dyan po nagsisimula ang lahat, no? Pag ikaw ay nangarap, libre lang naman ang pangarap. Libre lang naman po na you're going to look forward that you will become somebody in the future. So as early as now, since it's only free to dream, then why not dream big? And then we have people, we have Uswag Ilonggo Party List, we have DepEd, we have DPWH, we have a village of people who will ensure that ang ating mga kabataan, hindi po sila matatakot ng mangarap. Ang ating mga mama, papa, nanay, tatay, hindi na rin po matatakot ng mangarap para sa kanilang mga anak because they have a village in Uswag Ilonggo Party List. They have people who will continue to support them as they dream big for their children po.
18: Pag-statement sa mga
17: Aklanon? Sa aton mga Aklanon, yung mga kaibahan niya sa Banga, dayay, kaduwa naton nga eskwilahan, naging tao, iya sa Aklan, kaya may lima pa kita ngay gatao, kinyo tanan para sa aton yung mga estudyante. Abugid nga, saramat, kinyo tanan, sa inyo padayon nga pagsuporta, inyo padayon nga pagtao, at pagpalangga, iya sa Uswag Ilonggo Party List, sa Gikong Jojo Ang, sa liga ninyo, daya nga suporta, daya nga pagpalangga, igabalik namon kinyo sa mas madamo pa nga mga pamaagi. Kag sa aton yung mga estudyante, bukonit balakid ang aton nga kaimulon, ang aton nga kabudlayon sa pangabuhi para sa inyo paghandom. Padayon ka mo sa paghandom o Uswag Ilonggo Party List ay magataw pa kinyo sa mas maramo pang mga proyekto.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
12: Daya gito makaugugot nga pamatian. Ha? Tanawa sa last statement na to ni Somesh. Matsa bulok gid sa dunggan pamatian eh. Nga daya nga among gintao, my goodness, among gintao, gintaon ninyo, ninyo amon nga kwarta ron, bukod inyong kwarta pundot gobyerno ron. Ah, Diyos mayo, among gintao, among gintao, among gintao. Private fund ba yan? Public fund yan. Kaya dapat bisan si nung politiko, inyong pagkakuon nga, inyong gintao, inyong proyekto. Hindi po ninyo proyekto yan. Project po ng taong bayan yan. Project nating lahat yan. Hindi po inyo yan, yudipatula.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
12: Ay, puro takabo makaako, abi. Sambilog yang rumakaako. Diyos yang rumakaako. Ha? Dahil imaw yang runagtugay tiyangit. Imaw nagtugat yugta. Siya po, ha? Ang lumikha ng langit at lupa.
20: kaya siya lang ang may karapatang tawaging makaako dahil siya lang ang gumawa ng lahat ng langit at ng lupa. Eh, kamo, una-una bukot inyong kwarta, bukot inyong pundo. Dahil para kinyo tananda ng mga politiko nga nagainako it project. May mga mayor akon man naroon nga tulay, akon doon nga flood control. Tapos nag nagka-issue sa flood control, mansig panago na insanda. Hindi yung sana mag-ako. Ay, tao, watang kasayod karon. Ay, nagka-problema, nagka-litsi-litsi. Di yung sana, nag-tago yung sanda. Di yung sana mag-akong anda. Animal kita kaya. Ha?
21: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Ha? Hindi mo da... In fairness, ha? Kay Congressman Jess Marquez, na-deliver mo speech siya sa kwan, sa Calibre Elementary School, waamata na naging hambay nga akon doon. Kung project ra, anara ita, inyong pinananggang congressman, nag-deliver at mo ka ng mensahe man para ma-encourage doon mga estudyante, mga pamatanon. Kahapon, ha? O in fairness man kay Harisco kahapon, nag-deliver mo kahapon mensahe sa stage. Huwag inimot ginhambag ako nalin. Nagtaong itimot mensahe sa mga unga man. Oh, nag-deliver mo at mensahe. Ato sa mga unga, agad naman mo, nag-deliver at mensahe man. Huwag mo nag-ako. Pero hindi dapat eh. Hindi dapat nga pag ginakunta niyo yung proyekto, ngayon hindi naman inyo. Atong tanan doon eh. Sambilog ka na rin makako sa kalibutan, Diyos yang, dulagtugat yang itagugta. Wala nang iba. Ayaw ka mo ita ako-ako eh, dahil hindi naman ka mo makaako.
21: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Bulahan, Rotawong, nagapaubos sa Manila, kagwapo. Tama ka. Iabod gid kay bagayo sanda iya sa Manila. Ako on nanda kung iya sanda sa Manila. Tanawon ta. Kung ako on nanda rong project at gobyerno, no. I-report dahin sanda mo ni Arbitore. Hamanit nagainako sa namigo. Sa bukon, anda, it's taxpayers money. O, oh, mahiya naman kayo. Tama ka, Tres Hermanos. Harun, Oswagilonggo, ako, Pamor, Abanigbata, Dido Reyes. 5 a.m. jet, 4 hours ahead ka mo una. Subot ang bago, nga 9.23. Una kinyo is 5 a.m. Mag-aalas 5, aga-aga, oh, 5 a.m. Thank you, Madam Noemi Santa Maria, o nasa Dubai with love. Natagbugo naman kita. Tama ron, Migo. Oh, si Mayor Jim Solano iba, nag-ako imaw. Waman mo nag-inako ko, ana. Aton taron. Aton tanan doon. Eh, kaibahan man imaw sa kwan eh. Kaibahan. Ha? Ah? Man ka mo sa nagatao ita it buwes. Ngayon, kaibahan kita tanan. Hindi nyo pag inakuang inyo, bukot inyo ron. Marionis si Garapon.
21: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Tanyo si Mayor Jim Solano, kabati ka muna nga nag-aakoy mo't anay. Ha? Ang banangani sa Magic Island aga sa Tabon, kung inyo galing, ipamatudan niya. Inyo tagaling. Pero kung ipamatudan niya amon, amon, itawtin niyo ka muna, amon taron. Amon, bukot ana. Ha? Amon taron sa nabas.
21: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Ah, may nagapangunta na, paano na-conceptualize kasama si Harisco? Di ba sa 2nd District siya? Anong role niya sa 1st District School? Wrong answer, attorney. Ay, tama, tama, matuod. Doon nag-invite abi kay Kong Ted Harisco, actually, hay si Kong Jojo Ang. No problema, si Kong Jojo Ang, waig to kahapon. Ha? Imaw nag-invite ka Congressman Ted Harisco, imaw ro waig to kahapon man. Oro, ginda pa dagan ng representante si Atty. Sumes. Doon ka ng paralegal at communication officer, ita Oswagilonggo party list. Huwag nga mo ito kahapon. Actually, imaw, ha, nag-invite. Ay, matuod si Congressman Ted, igto ta sa 2nd District, kung pati mo nakahalin sa 1st District. Former Representative of Long District and 2nd District of Baclan. Pero actually, botante pa tanga ni Mott 2nd District. Kuha pa tayo makatransfer sa 1st District. Kung madayon, mahalin ni Mauya by January 2027 pa. Kung madayon gidman.
21: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Correct, gid. Sambilog ang matuodong makaako. Tama, gid, engineer. Kuna yung jet, tama ka, gid, sa iyong nahambay garon. Pakitamyo, pamilya Barrios sa Puwis, ag sa Laserna. God bless and more power. Good morning, gid, kay nung Lorit, ag nang Susan Barrios. Masyadong mainit. Kailangan mong magpalamig, kaibigan. Dong, kailangan mo na magpalamig. Magpalamig ka na, haman ni Dingdong. Palamigin mo na. Toto Marmar, na Mayan de la Cruz. Madugangan ang inaanak ka na. Dong, sa August, inaanak to be. Numer, Piolo, Pascual.
21: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Good morning, Compounded Pirozzo Villaruel. Sa Liptong Estansya. Saan sila nung ginawa ng Diyos ang mundo? Pagyapaw klaseng mga politiko ron. Mga kasimanwa makaroon pag ang side yun. Doon dapat niya magdumaga sa banwa. Banitris na manos. Si PRRD, Presidente, inako ng swimming pool at Malacanang, may katutubong ate bisita o nga kaistorya na. Ay, sa ginaan, Vittori ko mag-comment ah. Pang big time ka talaga mag-comment. Ay, good morning, Rick. Pamati man ka ton si Aklan, First District Congressman Papa Jess Marquez. Good morning, kid. Thank you, kid, Kong Jess, sa pagpamati. Kay former Vice Governor Billy Caliso Kimpo, ag SP Boy Kimpo, yung nagpamati man makaroon. Oh, good morning, kid. Mayor Jory Socro, may nga pagpamati. It, Banuang Kalibo. Sabado makaroon, huwag mo sa Kalibo. Ha? Igtay mo sa Metro Manila.
21: Radyo. Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Kabugo-bugo ta. Ara pamatian naton si Congressman Tidarisco sa statement kahapon. Matag-on na lang rin. Anang interview kahapon at mga katapot media? Abi kong klaro, be. Ano tong?
1: Kasama ka pala. Dalawa kayo nagplano ni Congressman Jojo na magbigay ng mga school facilities.
20: Ah, post. Naminsan na rabi nga kasama daw sila ni Kong Jojo, nga daywa, partner gali sa nang daywa. Pero ako nangawahan 2024 da. 2024 hay bukod man sa nat partner gali daywa kara. Dumag partner ta 2024 si Lolo Congressman Joven Miraflores. Kag si inaanak ng congressman Jojo Ang. Yeah, hindi ko man maintindihan kung paano sa nga nagpartner man ni Kong Ted nga kaaway sa nakatukara. Kaaway sa politika, sa kamaturan, sa bilog, sa mga rason na ba't napirde si Congressman Arisco bangon sa bulig. Ha? It mga ang. Ha? Nanday Don Ponso ag Jojo Ang. Sa bilog, sa mga rason. Kung hindi man mayor nga rason, sambilog sa rason ko pagkaperde ni Congressman Tidarisco kay Congressman Joven Miraflores, sambilog man nga rason si Jojo Ang. Ay nagsuporta man sanda natural kay Maninoy Joven Miraflores na. Di ba yan po ang totoo?
21: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Ambawon tayo ba, Ruminatood? Ruminatood. Kung ano rong matuod, kung ano yung totoo, yun lang tayo. Diba 2024, rin naman kayo partner, paano kayo nag-partner 2024? Eh 2024 na nga BIP, 2024 na nga Basic Education Facility Fund. So paano nag-partner si Congressman Arisco, si Congressman Jojo Ang, eh 2024 ay magkakontra at asanda 2024. Oposisyon yata sa pihak si Kwan, makaroon mo lang sanda nag-partner ni nga daywa. Padayon, Congressman Ted.
2: In a way, medyo tama. Kasi noon na panahon lang mga 2022, pag palindoy natin na panibagong katinalik sa Red Egg, and nakita naman natin na
0: sobrang talagang backlog ng mga eskwelahan, almost 52,000 na backlog. So, sa 52,000 na yan, alos sa 2022-2024, medyo hindi lang gawa ang mga eskwelahan. So, ngayon, dahil sa karaan na mga isang kalahating taon, sa 52,000 naging 68,000 school buildings. So, full 300 school buildings na nga pwede kunyari paggawa dito sa Region 6 ay maswerte tayo na si Congressman Jojo Ang, Marginist ng Usuan, ay maswerte tayo na medyo malapit siya sa masasabi natin na dead-end at saka nakapili siya. So, ito po sa pinaka-importante kalino at award sa New Washington.
20: Masagay na sabotahe si Congressman Ted, it's sound system eh. Mas mabas ko baro sound system eh ko kahapon kaysa limog ni Congressman Ted. Pero matag-on ba lang abirong pagbahagi ni Kong Ted eh? Sa ginamba naman lang sa Amerika man na wala ng teacher, wala ng student. Ang nga mga estudyante nga ra, nga sa ulihi ba si mangin teacher da, sanda sa pinang-adlaw ra, igtoon sa Amerika, gaturo. Dahil nga what teacher, what student? Ay, paano matod kung what teacher? Eh, paano ka magka-student? Dahil wautan nagaturo. Wautan ako si nagaturo sa Europa at Amerika. What teacher? Kugang. Hindi lang kugang, kundi hagos wautan nagaturo. So, sa pinakadla, basi yung mga Pilipino teachers naton, ito na sa Amerika at sa Europa nagaturo. Ang basi kita man sa Pilipinas, wautan estudyante, ay wautan nagaturo.
21: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Ay, nako. Katulong Jet, let's face the fact na may mga politiko gilban nga mahilig nga mag-inakot project. Pero kung may problema ng project, high silent mode yung rayon. Tama kagit garon makagwapo. Tama kagit. Good morning kay Toto Efren Kokoy Igtandok. Oh, God bless you always man, Toto Kokoy.
21: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Ikaw, Busing Joyne, kalma ka gang. Magpamayad ka gagi. May panaw pa kita sa Webes. Ngayon eh, dapat, Lunes, Martes, mayad ka gun. Mapag-on ka gun. Gatindog gun. Roy mong baga tiyagun. Ang mapag-on yun. Mabakod yun. Roy mong tohod. Ay, may panaw pa kita sa Webes. Di ba ka, Toto Joyne? Oy, good morning ka na. Mayor James Olanoy. Good morning.
21: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Ay, nako, nagamaga tayong basa banwa. Ha? Puro na lang kamo. Ako, hindi naman inyo. Ha? Pundot pumuguyo, kwarta ni Juan Pasan Cruz. Arong klaro rambang ita, mismong taga-DepEd ha? Mismong taga-DepEd gambang, pundot arong nit-DepEd. Ha? Ring BEFF? Hay, ana taron nga Budget and Department of Education 2024 nga gaa. So 2024 na implement 2025. And what dapat nga mag-ako ay hindi naman po inyo yan. Now, sa mga blessing inauguration, ano ang bait DepEd? Anaw tang diskarte ron it principal. Bahala ta principal kung sino lang gustong imbitahon. What dapat nga mag-demand? Nga politiko, nga dapat imo imbitahon. Depende sa principal. Ay sa naruga preparar program, kung sino to lang nailaan nga imbitahon nga sayod nandang antigo maghambay, nga maka-encourage, makataot manaming pamisaga sa mga estudyante, imbitahon, pahambagon. Bisan kagawad, kapitan o barangay tanod na. Basta tigo maghambaga, tigo mag-encourage sa mga estudyante nga mag-eskwela at mayad. Makatao bagat inspirasyon. Inspirasyon sa aton nga mga estudyante. Tapos, yan lang.
21: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Ay, nako. Good morning, Jet. Kagana-gana gidong agahon ko, Kimo. Limog, ginabatian. Thank you, Giday. Ginaganahan ka, Archie Lanog Baltasar. So, atong yung problemang daywa, yag pass na gid ako sa oras. Toto Archie Lanog Baltasar. So, butang bagon, lones na naman kita. Ginahambal ko malang kung ano rong kamaturan, ag kung ano rong tama banwa.

masakit batunon dong kamatuoran. Pero royon dong kamatuoran. Di ba ga toto Jane? Nga ni Migo, bulahan man dong kanon. Nga may radyo todo komentaryo nga walang inatrasan sa kanan ng katotohanan. Dahil kay Migo, nakaside man kami sa mga patagang ang ginahambayt mga politiko. Pol politiko, more power sa programo, amig. Thank you, Tres Hermanos. Ay, nako. Nangin ka partner sa technical side, Ding Dong Rubiso, sa nga ganit bilog ka por sa Radyo Todo Aklan, Jet Reyes po lamang. Nagaiwan na ni kinyo temporaryo, it mahila iton, mahilwa yun, mainit nga gaon it, Sabado na kita. Hunyo 27, trabaho lang! Walang personalan! Banwang nagapamati, mangin, hilway ka!

0: Giorgio Todo.
1: D3Bio Health News. D3Bio. Ang D3Bio, yung may bisyo. Ang bisyo, yung may D3. Mga butika.
2: Sorihan daw sa bang sa D3Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3Bio ready ka na. Kaya D3Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo kapag ginamakwa, wala labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo, no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3Bio. Ang main gun, kumbaga amunin yung pinaka kusog nga pang armas ang D3Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold press extra virgin coconut oil bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imo lawas but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imo lawas against those harmful microbes, no, mapabakterya mo ng viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imo lawas. Kung pigaw ng soldado sa imo lawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consist 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing ubras, ini grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala kada may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka na that hinders your immune system.
3: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
2: system
3: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
2: amo na kay picto sang D3Bio sakto Sir Kevin, no, kun ara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko nagtanabi concert ni Bamboo no, bo tumbok katoy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano, sa Lacson,
3: sa Mega World,
2: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3Bio, no? The ultimate sa gantawag naman, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3Bio.
1: D3Bio Health News. D3Bio. Ang D3Bio, yung may bisyo. Ang bisyo, yung may D3.
3: Mga butika. Atong subong pag

0: istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pag-insang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag-capric acid, naga-panami sang imong ghrelin, ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag-adlaw-adlaw nga pag-tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio, amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually, mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina, suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI. Nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
1: Yes, exactly.
0: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones, amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya, aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
1: That's why kisagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
0: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides, bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Makatas,
3: makabuti ka. Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pwede pala mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So sumong adlaw tun anta kung paano wala makabulig si D3 Bio, sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kagkapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo, dati nga, kung medyo alabuton ka,
0: boringot
3: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones, serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
0: Dira na ka sa lalay, ang imo capacity how to handle stress, no?
3: Correct.
0: May ara iban, pareho lang man sila, sir boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
3: Buringot.
0: So, sa hormones na to, diba si ang isa, taas iya happy hormones.
3: No? Correct.
0: Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa ilaw happy hormones.
3: None.
0: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, sir boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
3: Correct.
0: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
3: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagibala ang ginahimo ni D3 bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 bio, amo man nga patulog si imo, kay gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kay wala kagaka, wala unod ang imo tiyan. Wala ka magiginawa tudo, wala ka magigiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kay nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubos, ipon, kagilan at sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagid yung mga senior citizen, damo nagid yung ginatawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki na gidya sa D3 bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 bio.
0: So sa aton yung mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
3: Oy,
0: piki ina,
3: piki na,
0: no? Kag
3: piki
0: kung
3: na.
0: Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka blister pack, naka banig kag naka box, no? Ang iya nga packaging, amo man ang aton D3 bio. Ang D3 bio na ton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? ang Veget App ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet. Gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, Sir Boy, no? Sige, on lang nilang pagtumaras ang DTX 500, Mighty Sea Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics, para layo sila sa balatian, Sir Boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
3: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
2: all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 Ang radyo na kaibigan mo.

I want you guys to sing to us now, alright? 1, 2, 3, go.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na night, dayang More Power, hay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, hay

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
3: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power.

or coffee. Sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akon nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan. Maski makainom kay hapon, makatulog at din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kong gabi. Kaya at manami man daan ang lasa at manami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang namigidit.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
6: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damo probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate. Welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang. Tubang kamobi, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi, kung nula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakorinot, ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkorinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta, subong all about skin. O, imo panit. Kaupunti sila ang diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
9: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
10: Sa itong mga suki, ngatik palamati. Isakto si Sir JP, dapat nami, ganyan akong kadabog taon na itong magtulok to sa espiyo. Do ka nami sa nga itong skin, no? Ina, aton pag-istoryahan kung paano na natin malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs, Kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sidula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyo sidula sa inyo mga bisyo. Kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lataw mo niya daw wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
11: Batchmate mo si Richard?
8: Ha?
11: Batchmate?
8: Magulang sa sakon, gawa.
11: Ate, okay.
8: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
11: Gabi. Manong Tong?
8: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
11: Hindi ka naka-guest, no?
8: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang ako. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may ari kita ginatawag nga collagen and elastin, no? Mga component
10: ni sa
8: extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide sang tensile strength, hindi naman si elastin ga-provide sang elasticity. Ginatake ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo syempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy sang adlaw mo kining grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni maka-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point, maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag, gagsige na yasag, gravity itself, bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo doga dula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ka DTX500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX500 na kapanami man sa production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, do naga tubo-tubo da nga kuno ano da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pilo Pascual hair. Damol yun
11: kulong?
8: Eh.
11: Kulong? Hindi man kulong si Pilo.
8: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
11: Napitawan Friday, engineer.
8: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX500 Sir Boy
11: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no collagen sang una damo kay basically that's the most ang pinakadamo ang protein kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga pa kita ka, kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, duway man ko ano, nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay base ka DTX500. Ha? Basi ka Martin C, no? Ang munang kontrida mo makita nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan niya gid niya nga why ka nagatigulang but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
8: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano, kung naga DTS kag.
10: Yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
8: Dasig
10: mag-ayo. Mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang atong selula, nag-a-edad man, Sir JP.
8: Tira, kung makonsekwentaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
11: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
8: Ati, amuna na pari Richard, thank you again sa...
10: So, ang kakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ang collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
8: Okay.
10: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
8: Amo mangyapon.
10: Vitamin A, vitamin C.
8: Justo.
10: No? So ang ini nga mga vitamins,
8: small amounts. No?
10: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
8: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
10: Hindi si Richard De La Torre.
8: Richard Gomez, namin ko.
11: Kaya basig ating ala ka mo, nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
8: Akong babae.
11: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
8: Ang abnormal.
11: Hindi man, ah.
8: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
11: Nag-text na gano'y.
8: Sige, daw mahamot sa piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
11: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Hoy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like unbone eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
8: Alright, sige. So agap ako ng api, Sir Boy. Kampiyon ang akong kapi, DTX Coffee Mix. Amo ni permigi na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guog, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
11: Swabi.
8: Pero kung ito may ulo, kuan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapi si mo, nga mas nami, pagkid akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
11: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good or glutathione is. Kung gusto ka super nga kape cause you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
8: Kaga Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sa buluban yusan, mga Artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
10: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? For pagbutod-butod sang chan is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik na UTI.
8: Yes, and of course ang para sa marami ng circulation, Sir Boy, kita
11: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga food supplement may maca, may kavawaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
8: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung planakit sang muscle mo.
11: So, sakto lang init, kampiyon ang
8: aromatherapy. Gasulod, sa yung lang ginapangkuha itong mga planakit sang imo nga muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
12: Talk ni Doc.
11: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, kag-masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
8: Ay!
11: Ang isa sakit chan.
8: Ay!
11: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
8: Oh.
11: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baka ko natunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkadto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ada sa lamisa. D3 Bayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubos si Paul Cagilanan ay ang D3 Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bayo hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubos si Paul Cagilanan kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold pressed extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit. Ibutangan mo ni buho, i-apply mo dahil yun sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic na mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man pa tiyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarim, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubos ipon kagilanat, nami pa si imo skin.
10: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
11: Siyempre, may paris na, no, tapos mong paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kaya may rich in vitamin E, ini nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
10: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa atong programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind na lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sa DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapapunjay or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
11: Da mo makita no na kampion gid kung ga suplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumas ang D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampion niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun
0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras magkatodo, alas 11.33.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Sabado. Petsa 27 na po tayo sa buwan ng Hunyo, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Lilia de la Cruz.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para sa headline balitang lokal, lalaki timbog sa pagbebenta ng ilegal na droga sa bayan ng Kalibo.
0: Todo balita. Todo
3: balita. Police Corporal Jerome Legaspi na aktang PMFT, pinarangalan ng PROC.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At dalawang bagong school building na nagkakahalaga ng 23.5 million pesos, formal nang itinurn over sa paaralan ng Aguinaldo T. Repiedad Senior Integrated School sa Barangay Linapuan Sur, Banga.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Primaries at La Carmela de Boracay nagkaisa para sa mas matipid na supply ng kuryente.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, 22 anyos na lalaki na sugatan matapos saksakin ng kasamahan habang naglararo ng basketball sa Iloilo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At pagpasok ng mga produktong baboy sa Guimaras, ipinagbawal dahil sa ASF.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At dako naman tayo para sa headline balitang nasyonal, baril at kutsilyo na sabat sa dalawang minor de edad na estudyante sa Apari, Cagayan.
0: Todo balita. Todo
2: at PBBM isinulong ang mas malaking transparency sa paggamit ng pundo ng bayan.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At dating congressman defensor, handa umanong harapin ang human trafficking charges na isinampa laban sa kanya.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Impeachment trial ni VP Sara Duterte tuloy sa Olio Asai sa kabila ng isyo sa mga dokumento mula sa BIR.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At para naman sa headline balita international, patay sa lindol sa Venezuela umabot na sa 164.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At sa Poland, dalawang tren nagbanggaan, dalawa sugatan.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang sports, rematch ni Pacquiao at Mayweather na ipagbaliban.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At sa balitang showbiz, Kai Soto at Rory Madrid magkakababy na.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa ilang balitang negosyo, halaga ng piso maaari pang humina sa dulo ng taong 2026.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At sa balitang kalusugan, DOH sinikayat ang mga biktima ng bullying na humingi ng tulong.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11.37 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita.
4: Todo balita.
1: Timbog ng mga otoridad ang isang lalaki sa pagbebenta ng ilegal na droga sa sitio Looban, Barangay Old Boswang, Kalibo, tanghali ng Biyernes. Ang suspect ay 26 anyos na residente ng Uyuturong Street, Poblasyon, Kalibo. Sa inisyal na impormasyon, nabilhan ang suspect ng isang sachet na hinihinalang shabu kabalit ng 1,000 pesos na buy bust money. Samantala, sa pag body search, nakuhaan pa ito ng isa pang sachet ng hinihinalang shabu. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Todo balita.
4: Todo balita.
2: Sa iba pang balita, pinarangalan ng Police Regional Office 6 or PRO 6 si Police Corporal Jerome Legaspi ng 2nd Auckland Provincial Mobile Force Company. Ginawaran si Police Corporal Legaspi ng medalya ng pagkilala matapos ang kanyang agarang pagresponde sa isang batang nawala ng malay sa Barangay Laginbanwa, Ibahay noong Haunyo at Tres ngayong taon. Batay sa ulat, hindi nagatubili ang pulis na tulungan ng bata at agad niya itong dinala sa Ibahay District Hospital upang mabigyan ng kinakailangang atensyong medikal. Ayon sa PRO 6, ang naturang pagkilala ay patunay ng kanilang patuloy na pagpapahalaga sa mga pulis na nagpapakita ng

0: sa pamamagitan ni Suwag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang, habang unang nabuo ang konsepto nito noong panahon ng ika-19 na kongreso sa pakikipagtulungan ni dating Congressman Ted Haresco. Inihayag din niya na ang ilang pondo na ginamit para sa konstruksyon ng nasabing proyekto ay kabilang sa 2025 General Appropriations Act. Dumalo naman sa turnover ceremony ang mga kinatawan ng Department of Education at Department of Public Works and Highways bilang mga implementing agencies ng proyekto. Bukod dito, sinabi ni Somes na tinatayang siyam ang kabuuang school building project na nais ipatayo sa iba't ibang paaralan sa probinsya na may pondong humigit kumulang 200 million pesos.
1: Todo balita.
2: Samantala, lumagda sa isang kasunduan ang Primaries Energy Corporation at La Carmela de Boracay Hotel and Convention Center Corporation upang mabigyan ng mas matipid at epesyenteng supply ng kuryente ang apat na pasilidad ng hotel group sa ilalim ng Retail Aggregation Program or RAP. Isinagawa ang ceremonial contract signing ng nitong Hunyo 25 sa La Carmela de Boracay Hotel and Convention Center. Sa ilalim ng kasunduan, pagsasama-samahin ang konsumo ng kuryente ng apat na hotel ng La Carmela na may kabuuang tinatayang 500 kilowatts upang maging kwalipikado sa mas mababang wholesale style electricity rates mula sa isang lisensyadong retail electricity supplier. Ayon sa Primaries, inaasahang magre-resulta ito sa pagbaba ng generation charges at mas magiging predictable ang gastusin sa kuryente ng hotel group na makakatulong sa mas epesyente at cost-effective na operasyon nito. Ang Retail Aggregation Program ay nagbibigay daan sa mga establishmentong may maraming electric meters na pagsasama-samahin ang kanilang electricity demand upang makakuha na mas kompetitibong presyo ng kuryente.
1: Todo balita.
0: 11:42 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
1: Todo balita.
0: Isinugod sa ospital ang isang lalaki matapos umanong saksakin ng kanyang kasamang manlalaro habang naglalaro ng basketball sa San Pedro Gym sa Barangay San Pedro, Iloilo City. Patay sa paunang investigasyon ng mga otoridad, kinilala ang biktima sa alias na Ron, 22 anyos at residente ng Barangay Cubao, Haro. Ang suspect naman ay isang 18 anyos na lalaki na kinilalang si alias Janela. Ayon sa ulat, nagkaroon ng insidente sa gitna ng kanilang paglalaro ng basketball na nauwi sa pananaksak sa biktima. Agad namang isinugod si Ron sa ospital upang mabigyan ng agarang lunas. Sa kasalukuyan, patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad ang suspect na nananatiling at large. Patuloy ring iniimbestigahan ng pulisya ang motibo sa insidente upang matukoy ang tunay na dahilan ng pananaksak.
1: Todo balita.
2: At sa pinakahuling balita sa rehiyon, mahigpit na ang ipinagbabawal ang pagpasok ng mga produktong baboy sa lalawigan ng Guimaras matapos magpalabas ang pamahalaang panlalawigan ng Executive Order No. 60 bilang pag-iingat laban sa banta ng African Swine Fever or ASF. Ayon sa kautusan, kabilang sa mga ipinagbabawal ang fresh, frozen, processed pork products, gayon din ang mga sasakyang nagdadala ng baboy at livestock transport carriers na nagmumula sa Negros Island Region, Region 6 at iba pang lugar sa labas ng Guimaras na nakatalaga bilang red zone. Bahagi ang hakbang na ito ng pagpapalakas ng border control at biosecurity measures upang mapigilan ang pagpasok at pagkalat ng ASF sa lalawigan. Sa kasalukuyan, itinuturing na yellow zone o high-risk area ang bayan ng Nueva Valencia habang nananatiling pink zone or ASF-free municipalities ang iba pang bayan sa Guimaras.
1: Todo balita.
0: Samantala, lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang nasyonal.
1: Todo national.
0: Nasabat ng mga otoridad ang isang homemade caliber 38 na baril at isang kitchen knife mula sa dalawang minor de edad na estudyante sa loob ng isang paaralan sa Apari, Cagayan. Matapos silang sumailalim sa security inspection noong Biyernes ng umaga. Ayon sa ulat, nagsasagawa ng regular na inspeksyon ang mga tauhan ng 1st Mobile Force Platoon ng 2nd Provincial Mobile Force Company sa Apari School of Arts and Trade bilang bahagi ng pagpapalakas ng seguridad sa paaralan sa pag-inspeksyon ng mga baga ng mga

0: Diyante, na-discover ng mga pulis ang isang improvised o homemade caliber 38 na baril sa bag ng isang 15-anyos na grade 10 student. Samantala, isang kitchen knife naman ang na-recover sa bag ng isang 14-years-old na grade 8 student.
1: Todo balita! Todo balita!
2: Samantala, muli pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos.

0: Kasabay nito, inendorso ng Pangulo ang Philippines Public Financial Management Reforms Roadmap 2024 to 2028 Midterm Update at pinangunahan ang paglulunsad ng DBM Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics or COMPAS. Binigyang diin ni Marcos ang kahalagahan ng paggawa ng impormasyon tungkol sa pambansang budget at paggasta ng pamahalaan na mas accessible at madaling maunawaan ng publiko upang higit na mapalakas ang transparency at accountability. Ayon sa Pangulo, ang PFM o PFM Reforms Roadmap at ang DBM COMPAS ay bahagi ng patuloy na reforma ng administrasyon upang mapabuti ang pamamahala sa pondo ng bayan at matiyak ng bawat pisong ginagastos ng pamahalaan ay napupunta sa kapakinabangan ng bawat Pilipino.
1: National. Sa karagdagang balitang national, ipinahayag ni dating Congressman Mike Defensor na handa niyang harapin ang qualified human trafficking charges na isinampa laban sa kanya ng National Bureau of Investigation or NBI. Nagugat ang kaso sa isinagawang pagsalakay ng mga otoridad sa isang KTV bar at isang hotel na umano'y ginagamit sa illegal na human trafficking operations. Gayunman, maringitin ang gini Defensor ang mga paratang at iginiit na wala umanong matibay na ebidensya na nagpapatunay na siya ang may-ari ng gusali kung saan matatagpuan ang ni-raid na KTV bar at hotel. Ayon pa sa dating kongresista, walang sapat na batayan ang kasong isinampa laban sa kanya at handa siyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa tamang proseso ng batas. Binigyang diin ni Defensor na ang kasong qualified human trafficking na walang piyansa ay umano'y bahagi lamang ng pagtatangkang maipakulong at mapatahimik ang nasabing kongresman.
0: Todo balita. Dagdag pang balita sa loob ng bansa, itutuloy ng impeachment court ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte sa darating na Hulyo Asais. Sa kabila ng naging issue kaugnay ng isang silyadong kahon ng mga dokumentong isinamiti ng Bureau of Internal Revenue or BIR. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Court Clerk Attorney Renato Bantog Jr., walang dahilan upang maantala o maapektuhan ang naturang usapin ang nakatakdang pagsisimula ng impeachment trial. Ang silyadong kahon ay naglalaman umano ng mga income tax return ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manasses Carpio. Lumitaw ang issue matapos hilingin ng House Prosecution Panel sa isinagawang pre-trial conference na buksan at markahan ang nasabing kahon bilang bahagi ng kanilang mga ebidensyang ihaharap sa paglilitis.
1: Todo National. Sa iba pang palita, naghain si Senador Robin Padilla ng isang resolusyon sa Senado bilang pagpupugay sa buhay, legasiya at natatanging ambag sa larangan ng palakasan ng Yumaong Ateneo Blue Eagle student athlete na si Rene Clerta Bobet Baterbonia. Sa ilalim ng Senate Resolution Number 472, kinilala ni Padilla ang dedikasyon, husay at inspirasyong iniwan ni Baterbonia sa mga kabataang Pilipino. Binigyang diin sa resolusyon ang kanyang pagmamahal sa pamilya, sa bayan at ang kanyang pagiging huwaran bilang isang atleta. Ayon sa resolusyon, matagal nang kinikilala ng Senado ang mga atletang Pilipino na nagbigay ng karangalan sa bansa sa pamamagitan ng kanilang mga tagumpay, sakripisyo at dedikasyon sa iba't iba't larangan ng sports.
0: Todo National. At kaugnay sa nasabing balita, inirekomenda ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group on PNPCIDG ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act No. 11053 or Anti-Hazing Act laban kay dating Ateneo de Manila University Men's Basketball Team Head Coach Tab Baldwin at sampung iba pa. Kaugnay ito ng pagkamatay ng mga student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adelisa, isinagawang training activities sa Dipakulaw, Aurora. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, na isumiti na sa Department of Justice ang rekomendasyon para sa evaluation at preliminary investigation. Kabilang sa mga inirekomendang sampahan ng kaso ang ilang coaches, student managers, at isang physical therapist at dalawang utility personnel na umano'y sangkot sa pagpaplano o pagsasagawa ng aktibidad. Nasa Department of Justice na ngayon ang rekomendasyon para sa kaukulang pagsusuri at posibleng pagsasampa ng kaso.
1: National. Alas 11.50 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
2: International.
1: Umabot na sa hindi bababa sa 164 ang nasawi at halos 1,000 ang nasugatan matapos sumama ang dalawang malalakas na lindol sa bansang Venezuela. Yanig ng magnitude 7.2 at kasunod na magnitude 7.5 na lindol ang bansa noong Huwebes na nagdulot ng malawakang pinsala sa mga gusali at infrastruktura. Pinakamalubhang na apektuhan ang La Guerra at Moron kung saan maraming bahay ang gumuho at naputol ang supply ng kuryente at tubig. Ayon sa pamahalaan, nagpapatuloy ang search and rescue operations habang nakikipagtulungan ito sa mga pribadong kumpanya upang mapabilis ang pagsagip sa mga biktima. Nagpadala na rin ang Estados Unidos ng search and rescue teams habang nagpapatuloy ang paghahanap sa mga nawawala.
2: Todo International.
0: At sa pinakahuling balita sa labas ng bansa sa Poland, dalawang pampasahirong tren ang nagbanggaan malapit sa Bałucie sa kanlurang bahagi ng Poland na ikinasugat ng dalawang katao. Naganap ang insidente badang alas 6:04 ng gabi oras sa Poland habang tinatayang nasa 200 pasahero ang sakay ng dalawang tren. Ayon sa mga otoridad, ang isang tren ay bumiyahe mula sa Kawałek patungong Warsaw East Station habang ang isa naman ay mula tila patungong Bydgoszcz. Makikita sa mga kumakalat na video sa social media ang ilang bagon na nadeskaril at mga pasaherong nakatayo sa tabi ng riles matapos ang banggaan. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng aksidente.
2: International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports, na ipagpaliban ang inaabangang rematch ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. na nakatakda sana sa September 25 sa Las Vegas. Ipinagpaliban ang laban matapos maghain ng demanda ang promoter ng CSI na nagdulot ng legal na hadlang sa naka-schedule na exhibition fight ni Mayweather. Dahil dito, umatras ang kampo ni Mayweather sa plano at tuluyang kinansila ang event. Kinumpirma naman ni Pacquiao na postponed indefinitely ang laban at maaari itong mailipat sa Enero 2027. Sa ngayon, nananatiling nakabinbin ang inabangang muling pagharap ng dalawang boxing legend.
2: Balitang sports. Balitang sports.
0: At para naman sa ating balitang showbiz, inanonsyo ni Nakai Soto at ng kanyang misis na si Riri Madrid na inaasahan na nila ang kanilang unang anak sa pamamagitan ng isang social media post noong nakaraang Hunyo 22. Ibinahagi ng mag-asawa ang balita sa isang video na tampok ang kanilang mga pamilya at ang ultrasound ng kanilang magiging sanggol. Ayon kay Kai, matagal nilang inilihim ang magandang balita bago nila ito opisyal na inanonsyo sa publiko. Agad namang bumuhos ang pagbati mula sa mga netizen at mga personalidad sa showbiz at sports, kabilang ang kapatid ni Riri na si Ruru Madrid. Matatanda ang ikinagulat din ng marami ang pag-anonsyo ng kasal ni Kai at Riri noong Mayo 27 matapos nilang ilantad sa publiko ang kanilang relasyon noong Hulyo 2024.
2: Todo balitang showbiz.
1: At para naman sa balitang negosyo, maaari pang bumaba ang halaga ng piso sa 63 pesos kada US dollar bago matapos ang 2026. Ayon ito sa pagtataya ng ANZ Research. Sa inilabas nitong Asia Economic Outlook, sinabi ng ANZ na inaasahang mananatiling mahina ang piso dahil sa lumalaking external deficit ng bansa, kawalang katiyakan sa lokal na politika at posibilidad ng mas mahigpit na pulisiya ng US Federal Reserve. Pagamat nakatutulong ang mahinang piso sa pagtaas ng halaga ng remittances ng mga overseas Filipino workers at sa pagpapalakas ng exports, maaari rin itong magresulta sa mas mataas na presyo ng mga inaangkat na produkto at dagdag na gastos sa pagbabayad ng mga utang na naka-base sa dolyara. Samantala, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na wala itong itinakdang target na halaga ng piso na hinihayaan ito ang galaw ng merkado at magtakda ng exchange rate. Inaasahan din ng ANZ na magtataas pa ng benchmark interest rate ang BSP bago matapos ang taon.
2: Todo balita. Todo balita.
0: At para sa ating balitang kalusugan, nanawagan ng Department of Health or DOH sa mga mag-aaral at publiko na agad magsumbong at humingi ng tulong kung nakararanas o nakasaksi ng bullying. Ayon sa DOH, walang puwang ang pambubuli, pananakit at iba pang uri ng karahasan sa loob ng paaralan at walang batang dapat maging biktima ng ganitong mga gawain. Pinayuhan ng kagawaran ang mga biktima na lumapit sa kanilang mga magulang, guro, guidance counselor o iba pang pinagkakatiwala ang nakakatanda para mabigyan ng agarang suporta at proteksyon. Maaari ring makipag-ugnayan sa National Emergency Hotline 911, PMP Emergency Hotline 117, PMP Women and Children's Protection Center at Makabata Helpline 1383 para sa agarang tulong.
2: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:50 isa-is na at inyong napakinggan ang mga balita natin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
0: at katodong Lilia De La Cruz ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita. Todo balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad itaton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Tamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ra akong ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: From the busy streets of Kalimbo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, alas 12:05, standby sa ato niya pagpangalagad, programang Todo Action.
0: Todo Action. Todo Action. Kasabay ng inyong panangalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo Todo. Dire-diretso. Walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Action. Todo Action. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo Action. Todo

0: Maya Daya yang terluar lau satu mga pinalanggang at agpamati na kapalaya kuman kita sa kanginan sa programang
1: Toto Aksyon. Toto Aksyon.
0: Lagi hapon ninyo ka napamatihan niya sa 88.5 FM Radio Toto Aklan.
1: Toto Aksyon. Toto Aksyon.
0: Lagi hapon ako rin yung anchorman katodong Rolly Boy Herrera. Kaya't ni Katodong Rinald Bandiola. Nagayon ko ita mga abyan niya mag-taokin niyo at nagkakasibo ng mga impormasyon. Alin nung kinabuhiya sa atong banwa bilog ng probinsya at klan. Kaya bahan ng mga development ng mga follow-up. Top story of the day, celebrated kisses. Pansin kinabantayan sa tag sa kapag palayagit programang
1: Toto Aksyon. Toto Aksyon.
0: Mga abyan, partner natin sa Master Control Broadcast Engineer Ding Dong Robiso.
1: Toto Aksyon. Toto Aksyon.
0: Weekend presentation nito atong niya pagpangalagad banwa. Una-una nagpaabot kita at pagpanamiyaw sa atong mga pinalanggang mga tagpamati. Nga padayon nga nagasubaybay sa tanan nga mga news and public affairs program at 88.5 FM Radio Toto Aklan.
1: Toto Aksyon. Toto Aksyon.
0: Pumuntaro nga aton nga mga followers, mga viewers, mga true-blooded katodo. Good afternoon. Mayad-ayad sa nagaila, mayad-ayad niya pag-ilabas sa nagailabas. At sa nakatapos yun itpag-ilabas. Ang mga tagpamati sa mga kabaranggayan sa kabanuhanan. Kumusta rong inyong weekend? Today is Saturday. Saturday is a family day. Ang amin matalon sa erong inyong weekend or Saturday. Is padung adlaw makaroon of course. Kita nga rung ibahay nagapaliwa-liwa. Sa mga baybayon, ibaro na nga mga pamilya, mga family friends, para nga mag banding-banding man. Talaga ni nga is baduman makaroon nga adlaw.
1: Toto Aksyon. Toto Aksyon.
0: Well, mga abyan, mga pinalangga nga natin nga tagpamati. Nauan man natin it nagkakasibong nga kabuhi agustisya rung aton nga mga ginpreparar nga mga topiko. Para sa kasayuran kung aton nga mga pumuyong aklanon. Kon alin mga abyan ng mga nagkakinabuya sa aton nga banwa ag bilog nga probinsya it aklan. Ano rong aktibidad kung aton nga mga opisyalis sa aton nga banwa kumunga sa bando mga karon? Nga adlaw walang pasok? Pero mga abyan rong iba natin nga mga opisyal may mga ginaatindihan nga mga activity. Aton nga mga barangay kapitania sa Banwa et Kalibo. 16 ka mga kapitan, ha? Ay abaw, mga abyan, nagbilog para nga mag-atender. Ipatawag nga pagtipon-tipon mga abyan sa panimagay ni 2nd District Congressman Joven Mira Flores.
1: Toto Aksyon. Toto Aksyon.
0: Alin rong agenda sa anda nga pagtipon ta, pagtililipon mga abyan ito yung 16 ka mga barangay kapitan iya sa Banwa et Kalibo. Pwede ano po 2nd District Congressman Joven Mira Flores.
1: Toto Aksyon. Toto Aksyon.
0: Inisyal kita nga nabuo nga mga information pero dahil kain na mga abyan samtang nagalibot-libot kita sa Banwa et Kalibo tapos rung aton nga pagplastar ko aton nga police report sa Kalibo Municipal Police Station apisar nga ay what opisina Pero inha kita magahabyan nag diretso sa aton nga rendezvous. Sa aton nga lugar kung siyan may opisina karon gid kita mismo nagaplastar. Aba, ay nakita ko rong maghinugatan mga abyan ang pagtitumpok-tumpok o pagtililipon ko aton nga mga kapitan. Pagkani, anong ganap? Ba't nandito kayo lahat? Wa man man ha. Say, sugiri ko ganan. Ay, basi makon masayran ko solihi ang... Kasugid minatod, ay mahambayon dayon ako kinyo ng mga purilon, kamo ng mga kapitan, kamo wa kamo gusugid minatod. Kaya dyan nga yung amigo na ako nga kapitan. Tawag man na kami, may meeting kami with the congressman. Alin ang agenda? Magaling ah. Tayro ato nga local government unit at banwa 8,000 atensyon sa aton nga mga job order employees. Kung aton nga mga single parent. Iya sa banwa 8,000 mga PWDs. Aba, may gin pa ang aton nga local government unit at banwa 8,000. Sinagi kay 8,000 Mayor Joris Bautista Socro. Ang pag panagdag mga abyan at 10 kilos nga bugas. Anin sa Office of the President.
1: Todo, aksyon. Todo, aksyon.
0: Sano? Ano na galing ihat-hat ko ah. Samtang magapatigayo man itang kakonsultasyon. No? Si Honorable Mayor Joris Socro. Sa ato yung mga stakeholders, of course, mga apektado. Sa yung plano mga abyan nga waste to energy project. Kasi amun lang ra mga abyan rong maging solusyon. Magapian-pian nga hindi kun kita magbaho iya sa banwat kalibo por dahil sa basura.
1: Aksyon!
0: Lano rong adlaw nga natagara mga abyan para nga magtilipon rong ato nga pareha sabi sa ipahayag kagayna ni Kapitan Boy Aquino. Imahan ito kagayna. Wagis na nagabugag nga tatlo si Kapitan Al, Kapitan Wendell, Kapitan Pinos. Kapitan Boy Aquino. Areng apat nagtabid kagainang nakita ko ang nadugangan pagid. Ruandangan numero kainay na sa Magsaysay Park. Sareya nga lihok mga abyan at LGU kalibo mga pinalangga nato nga tagpamati.
1: Aksyon!
0: Ginapangamuyo ang naton nga matawaan it solusyon o problema sa basura ta. As a matter of fact, mga abyan sa bato manon gani nga ginaproblemahan kung aton nga taga Solid Waste Management Services Division. O dahil sa gihapon, apisar nga may mga massive information and dissemination sa nga ginaplastar, no? Tagsa ka mga barangay ang particular activity o programa sa barangay ang lagig niyang ginasilot mga abyan rong pag-segregate it aton nga mga basura at still mga abyan na obserbahan naton masawagin sa bungog kung aton nga mga household at kung aton mga negosyante ba?
1: Aksyon! Tumulo! Aksyon!
0: Pihak nga bahin, dali ulang matapos yung second quarter. January, February, March, first quarter. March, April, May, and June, second quarter. Masugod yun mga abians, narumbugan, at Hulyo, yun ng third quarter. Hulyo, Agosto, September. Problema ro ba naton nga mga job order employees. mga abyan rong nangin bunga. Ang ogen ang agin obra it bilang bilog. Ang nagdagahig mga abyan ang nagasamad sa imahen. In aton nga local government unit nga mga job order employee nga na-engage mga abyan sa alinman nga mga illegal nga mga aktibidad.
1: Aksyon! Todo! Aksyon!
0: Ay harayon! Mismo rong aton nga human resource amugo nagplaster kanta mga abyan during the meeting para nga pasayron ag ipahanumdum it uman kanda no pinagi sa ginatawag nga orientation kung anda karang nga tagsa-tagsa ka mga duty and responsibility.
1: Todo aksyon! Todo aksyon!
0: Duga nga ginplastar mga abyan nga once nga mag-renew kamo it inyo nga mga kontrata for third quarter. Sambato sa mga requirements. Inahangan nga mag-undergo ka kinatawag nga drug test.
1: Todo aksyon! Todo aksyon!
0: May mga observation kita mga abyan sa mga job order employee. Teras nagpa-drug test. Tanda mismo nagbayad kung anda karang pagpaidagom sa ginatawag nga drug test. 250 pesos ex. At the rest mga abyan, wa paghihapon nakapadrug test pa in preparation para nga i-renew rong anang kontrata bilang job order employee kung aton nga local government unit it banwat kalibo.
1: Todo aksyon! Todo aksyon!
0: Alin rong rason? Anong kabangdanan naman? Okay na, nasapuan aton rong aton itong mga ano na ganit itawag ko? Kalibo Auxiliary Police or CAP. Ginhuyap sanda, gin account. Kung ano ang numero, kumpleto, guyapon o kung hindi. Kung baga, nakapa-drug test yung sanda o kung uwa. Buhay, kuwang tayo ng numero. Ama nagkuwang, uwa pa man ang makapa-drug test dong iba. Amaan nga wa, nanon rasa naman wa nakapadrug test. Dapat before June nga rasa second quarter. Kompleto Ricardo sunro anda kara nga mga requirements para nga i-attach sa anda nga pagapirmahan nga kontrata bilang job order employees. Bakit? Anong nangyari? May mga madago mo nun nga dahilan. Doon ay ato nun nga patpaton liha sa ato nga pagpangalagan. Makaragumalang rin boy, ano mga mga obserbasyon nato na ay kung na last month, no? That was May, may milagro nga natabo ina sa sugod kung ato nga magsaysay park, ha? Nag-i-post niya ako, nag-i-ginipsan ko ang kaya baw, makahuya. Wala na ginay. Naga-obra ka umut milagro. Dang man sa tama nga lugar hindi rong lugar nga gamiton nyo para sa pag-ubra ninyo at milagro. Rong sangka institution nga kunsiin para sa publiko. Ay kundi naagtuhan ka mo.
1: Aksyon! Aksyon!
0: Alin ba na ito? Nag-aalin sanda? Nano na aktuhan? Secret! mga bagay, mga abyanro aton nga pasangnan diya sa aton nga pagpangalagad sa aton nga weekend presentation at programang Todo Action ni Katodong Rinald Badiola. Ano man abis si Katodong Rinald, dahil wa man nagahahangay, nagahalong. Nano pa hay, instead nga anang nga trono, raya hay. Okay lang, public service man gyapon. Happy viewing and happy listening sa kay Roger Lucero Nagales. Thank you for watching and listening. And likewise, bao ikaw, kagawad Michael Villanueva Sulina. Everyday nag-aagi ako sa imonga EOR or Area of Responsibility. Nakita ko good. Hindi ka maghambang, hindi ka magsugid kakon. Ay kundi ka magsugid ka kon, hambagon ko ikaw nga ikaw rong kagawad na purilon. Alin naman man ato katudong role? Ay alin ng mga puneng aron sa binit kalsada para sa alin don? Oh, wa man ako nagapaimbitar kay mo ah. Labi masingka ko norong ultralaw katodong Rolly Boy patambyo akong kasi Mario iya sa lagi Manuwe sa banwat naman siya. Salamat gen ay hindi ka mag pang imbitar sa inyong kapiesta nila sa lagi Manuwe ay klaro rupo na mga puning aron nga naga habyog habyog kung umagirong sigakyan sa binit karsada naga pamaypay it mga tao. Para riyon sa inyong kapistahan o anang pagpamaypay ko inyong aron nga bandaritas. And of course, kay Michael, kay Cyril Dianon. Inasa bahin it barangay Ibaw sa Banwa it Liso. Happy, happy listening man. And of course, no? Sa aton nga mga regular mga viewers and listeners at Radyo Todo nasa Villones Tour owned and managed by Mrs. Sinaida Tomasar Villones, one of the outlet at More Power Probiotic and One Coffee Mix. Yon ang solumente nga nagabaligya inasa Banwat Makato inasa tindahan o public market pagsugod mo sa right side. So yun rong Villones Store. Ina, usuyang si Marlene Zacarias Igat o si Mrs. Sinaida Tomasar Villones. Ay ina rong Stack It More Power Probiotic and in One Coffee Mix. And of course, happy listening and happy viewing man sa kay Ma'am Elizabeth na sa bayan ito, Germany. Nakatabid man maton, katon makaron. Makaron high morning pa ito sa anday. Ah, hapon, good noon ko no. Oh, morning sa anday to. Ay, hapon niya sa aton eh.
1: Action! Action!
0: Happy listening again, no? Agsa ng bilog ang pamilya ay nasa Badyo, no? Pamilya Batoy, nasa bahin at barangay Badyo. And of course, my very good friend, na bawa amigo ko gin, si Fiscal Ronilo Inventado. Musta Roli? Okay ako mga fiscal sa alright ah. Ikaw pa matsa mabuhay nga wa kita nakatos ah. Wa kita kapasan tito man amon nga gininom karawan ta kung imaw katubang ko. Pilsin. Matsawot at pilsin nga nagalagtok sa tutunlan ta fiscal. Ay, kumusta rong imo nga dote sa Juno? At ano to na monitor ko nga nagkabakasyon gali iya no? Last year yata yun. Ay, wa kita madumdumi ni Piskal. Ay, masako sa pag-asikaso it ana nga apo. Apile Sinenggit, no? Fiscal Ronelo Inventado. And likewise, sakay John Arvin de la Cruz, good noon, katodong Ruli, listening from Sitio Agkasili na Isod Ibahay. Kay Dongdong Oboyes Bilusilio, sanang bilog nga pamilya naman sa Tondo, Manila. Nag-tune in at nagatabit sa aton nga live broadcast. Salamat gid sa kay Andrio de Luna. Good noon katudong Ruli, pa-shout out man gali ang pamilya sa Sitio Kabaya, Manika, Libakaw nga gapamati sa programa habang pagguway. Nag-tune in yon sa pawayway siguro ra. Nag-tune in yon sa programa si Tatay Olong de Luna agkukoy. Family, no? Ano pa? Supon, thanks. Thanks ka lang gali. Kaya nasa taga Banua, iti Libakaw, ha? Partikular sa Kabaya, Manika, ha? Kay Norman Baluyot, good noon. Thank you. Norman Baluyot. Wa pa ako kabangon sa higaan ko, sir. Gabalikutot kapagali. Ay malamig ay. Mamudlay kung wat kupkupan ba nga, Ma'am Elizabeth? Mas manami nga may kupkupan, pwede man kupkupan, ulunan, o ginatawag ng mahaga. Pero ibagid kong pisikal, roe mo nga makupkupan eh. Joke lang. Alright, so there you have it, mga abyan. Nung ato nga first batch sa atong tudubati, agro ato nga headlines. Panubalikan nato ng mga detalye ko atong headlines. After a short break, kalin sa ato nga technical partner sa Master Control with broadcast engineer Ding Dong Rubis. Oras sa Pilipinas, alas 12:28. Agrayang oras, agi natod ka to more power, pro by Urek, and then one coffee mix, your cup of success. Healthy gut, healthy life. Mag more power coffee daily to achieve a healthier you.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowen Narries, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makara ay mabaskugun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Antriation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa, since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, Gid. And thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, yung mga tagpalamati sa Siningati on.
6: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang dami diring balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diring nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diring nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kaginyo na batian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
10: Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Konfiyansa sa umabis na kasudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kagglutathione.
10: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
12: Sanfon.
10: Samphone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malo.
13: Isa ka teacher.
12: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
14: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang

0: coffee. Wala nang October, umiinom na ako ng rice coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako ng Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang rice coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Okay, sa balikya sa aton nga pag-pangalagad, programang Todo Aksyon, sa gihapon inyo ginapamatian iya sa 88.5 FM Radio Todo Aklan, no? Sa aton nga weekend presentation. Well, mga abyan, atensyon sa aton nga mga, what is this? Ayun rin ato nga live gara. Iba yata yung lumalabas. Oo. Wrong. Ano ganit tawag ka raw? Wrong aton nga mga job order employees. Wrong aton nga mga single parent. No? Ibaan wrong aton nga mga PWD. Ginapahauman kung aton nga local government unit it banwa it kalibo nga kahit papano mga abyan makapiyan-piyan man sa anda ka nga pagpangabuhi pur dahil sa ginapaarag nga programa kung aton nga Office of the President Todo Aksyon. Todo Aksyon. At siguro hindi man it tago kinyo nga rong aton nga mga rong aton nga provincial government una kataliwan una nga nag panao itig 10 kilos nga bugas pinagi sa aton nga mga barangay officials. Todo Aksyon. Todo Aksyon. And now here comes sa aton nga local government it LG it Banwat Kalibo. Magintayana man nga adlaw it Martes. Hunyo at 30. Sa hapon ha. Sa hapon. Wrong pagpanagtag it bugas para sa aton nga mga job order employees. No? Agbabaho ra nga pasayamatan. Kahit papano. No, gani sa aton nga taga mga job order employee, manamit aron man sa role ay kahit papano, makasamit man kami. Hindi ang mana nga mga senior citizen, PWD, no, mga indigent, rong gin-certifyan it mga barangay rong maka-avail ito yung programa kung Office of the President. Kundi kahit papano kami man nga job order employees mga single parent maka-submit man no it gracia pinaagi sa programa kung aton nga national government pinaagi sa aton nga local government unit. Todo Aksyon. Todo Aksyon. Sa hapon, sa agahon gali, no? Sa agahon, ay sa hapon taan na ay may schedule nga ginpain para man sa another activity ko aton nga local government unit. Buta man sa morning, Martes doon nga adlaw, rong pagpanupod it bugas. No, sa single parent ang mga job order employees. Dan. Ay pagkahapon mga abyan rong aton nga kay banong aton nga alkalde no si Mayor Juris ay magapatigayon it konsultasyon no sa aton nga mga kalibunhon sa hapon. Galing mabutang riyak kundi itong binlo eh.

0: No, base naman sa fourth floor gihapon. No, at LGU. Martes itapon. Di ba nga regular session doon at ato nga sanggol niyang bayan? Oo. Regular session doon at ato nga sanggol niyang bayan. Di ba? Ato nun nga tanawon by Tuesday of June 30, 2026. I supposed to be 9 o'clock in the morning, but it's because nga my schedule of distribution of rice para sa single parent at sa atong mga job earner employees gin atras rong schedule, no, as per what's this pahayag ni Barangay Captain Boy Aquino.
1: Todo aksyon. Todo aksyon.
0: Ag labaw labis sa tanan. Hayra. Rong aton nga mga barangay kapitan. It banwa it kalibo. Wa makaroon iya sa banwa at kalibo, partikular sa anda tagsa-tagsa ka mga barangay. Aman. Kaya na nagkoob-koob senda. No? Ay isbado, siyempre, what opisina? Nan. Ginhimon na nga assembly area, rong magsaysay park, rong iba, but the rest. Ha? Nag-initiate nga magdiretso matapor dahil sa damat ang sarili nga service.
1: Todo aksyon. Todo aksyon.
0: May sarili sa damat nga service, no? O sayakyan. But the rest, mga abyan, iya sa magsaysay park rong assembly area para nga magdungan sa damat halin iya sa kalibo paadto sa banwa it ibahay.
1: Todo aksyon. Todo aksyon.
0: Doon gani, nakibot man ako, aywa matopisina, ito man ako sa magsaysay park. Ay kung may opisina, doon man lang ako makita ngani di karon. No? Nga nagasulisit kita mat ginatawag ng mga balita sa tagsa ka mga department. Pero kaya na nakibot ako, wat opisina. Paman makot may mga tao o may mga sakyan nagparking iyaman. Sinugod ko gani ang tinanabaw. Ay, una ko nakitaan ay nanging visible sa panugo ko, pananawan ko. Ah, si Kapitan Wendell Tayco, it barangay mo mo. Oh, anong ganap? Wala akong to gani. Pundog it motor ko sa tubang na eh. Oh, ano ba? Nahugat kumana si Kapitan Al. Ay, sino pa? Ana si Capboy ah. Anong mayroon? At siya nag-iba ka mo? May meeting ka mo iya sa magsaysay? Wa mana. Gakita man lang kami, may atunan kami ah. Sugiri ko nga daan ay kung di ka magsugid ka ako, nagmasayrain ko sa uli, habangon ta dayon ikaw nga ikaw rong kapitan nga purilon kon.
1: Todo aksyon. Todo aksyon.
0: Mana, patawag mana kami ni Kong Mana sa segundo distrito, ah.
1: Todo aksyon! Todo aksyon!
0: Ano yun, ah? Butambagon, naman, may alin. Meeting kami, ah. Oh. Butambagon, naging patawag rin sa mga kapitan, tanan sanda, iya sa klibo, para sa sangka pagtililipon.
1: Todo aksyon! Todo aksyon!
0: Pagtililipon, siyempre, di karon nyo dahil matabo rong ginatawag nga hinon-anon. Sa hinon-anon, siyempre may agenda.
1: Todo aksyon. Todo aksyon.
0: Na ano mga kung agenda? Ba't ganyan basta pato lang kami. Sugiri ko nga daan kung ano agenda para hindi kita mambahing mga kung tunga. Hindi yung kita maging pusong-pusong sa uli. O. Oh. Ay kulit man manirulbo yung ra. Ana ay siyempre lapit lang manaro aton nga election man. Ah, duyon ay kampyon. Nan, sambato nga agenda preparasyon sa riyang lagay lapit nga barangay and SK election or BSKA.
1: Todo aksyon. Todo aksyon.
0: By November 2. Oh. Lapit na lang. Nan. Saan ba turun mga abiyan nga pag-aistoryahan? Yan eh. Bantayan ta sa Lunes. Kung sino ang kay Katudong Judit, ang Katudong Judel, rong mangutana sa among amigo nga mga kapitan. Pero tawang takamot inisyal kung sino rong kapitan to ha. Kapitan ng Dagaw. Kumpam. Kapitan Boy. Kapitan Al. Bautista na Look. Nan. Barangay Kapitan Ludi Pinos. Buok. Mobo. Rayo nung na-istorya ko ha. Nan. Kung sino ang kanda kay Kapitan Boy Aquino. Nan. Bakaw. Doon rong usaw natin. Kung nano rong gin-istoryaan sa ibahay with the second district congressman Joven Miraflores.
1: Todo aksyon. Todo aksyon.
0: Malay natin, basi may iba pa nga mga programa. Ang makibot kita, nga may programa nga para sa mga kalibunon.
1: Todo aksyon. Todo aksyon.
0: Oh, di ba? Ay, anyway, kung atong hindi ako si Saon, rong kalibo, hindi tsakop et segundo distrito. Di ba? Oh, base, plaster yung mga strategy. No? Amaan nga, nangin visible sa first district. Ang nagalumbayag sa first district. Ay, kung nakataliwan nga daw, ha? To tell you, that was Friday? Oh, Friday yata yun. Oh, Friday. Friday ba yun? Ano ganun yung ito na yung Workers Week nga to? Adlaw? Ay may activity ya sa aton nga covered court ya sa may pastana with the isang bato sa mga naghatat at anang missions ka to is the Honorable Mayor Jures. After that, kadungan man nga kato mga abyan nung ginatawa nga medical mission sa Banuat Banga, di ba? Oh, may nabatong kita nga information na may nag-invite kay Mayor eh. Oo, sa reto nga aktibidad. Pero si Mayor, after sa nag-representation sa covered court at Pastrana, Kalibo, dali-dali ka paom, nagpahatod sa airport.
1: Todo aksyon. Todo aksyon.
0: Oh, dumiretso pa Manila. Oh, di ba? Nagpa-Manila tayo mao. Oh. Butang bagon. Iwas Pusoy. Nah. Or it's either may appointment tayo mao nga importante. No? Ag may commitment may imaw nga may anagin nga atindihan. Dahil nga, after sa programa na agahon, yan sa covered court sa Pastrana, gagi-agi, sumakay sa aeroplano pa Manila.
1: Todo aksyon. Todo aksyon.
0: Oh, di ba? Nan, doon, no? So, sa bato siguro, kapag istoryahan, siyempre, maklaro gidrong aton yung mga kapitan iya sa Banuat Kalibo. Nanura, kung Jubin, ang mga activity nga ay nakikita ito nga mga tao nagapasilita sa medical mission at sa mga tao man ito nga provincial government eh.
1: Todo aksyon! Todo aksyon!
0: ano ba talaga? Ang totoo? Ano ba kuya? Oo. Ay, sa medical mission, di ba? May mga tao nga alin man sa Kapitolyo? Oh, ano to? Ano nangyari? Okay, anyway. Kamuon magbara, kamuon magtanaw karon na mag-obserbar. Sorry, mahabag ko man lang. Banwa Binag Binaga.
1: Toto Aksyon. Toto Aksyon.
0: Kung ano rong matamo sa masunod sa madason nga kabanata, sarayang nagakinabo makaroon niya sa unang nga distrito ko aton nga probinsya Itaklan. Por dahil nung aton nga mga kapitan sa unang nga distrito, partikular sa Banwa at Kalibo, ito makaroon to. Nagapakipaghinon-anon kay 2nd District Congressman Joven Miraflores sa Banwa at Bahaya.
1: Toto Aksyon. Toto Aksyon.
0: Oh, di ba? So, ay nako. Presyoso ka timo mana katadong rule. Dia. Ay din gani mga observation naton. No. Agma amro minatud. Ako naton sa hindi, di ba kinabo? O tanaw abi niro. Tanaw niyo abi sa ng medical mission kung sino mga tao ro una makita mo, di ba? Taga Capitolyo.
1: Toto Aksyon. Toto Aksyon.
0: Oh, sino nga facilitate? It medical mission. Ni Uswag Ilonggo Party List Jojo Wang. Ang sinuro kay bahan sa medical mission ni Uswag Ilonggo Party List Jojo Wang. Di ba si former 2nd District Congressman Tito Ted Harris ko?
1: Toto Aksyon. Toto Aksyon.
0: Oh, di ba? Ay, nako. Anyway, kamuang mga abyan, mag-analisar no sa sitwasyon sa makaroon. For now, hindi pa na akong masairan kung ano gita rung matuod-tuod ka na. But anyway, presume ko nga may matabo nga explikasyon halin kay 2nd District Congressman Joven Miraflores para sa 16 ka mga kapitan at Banwa at Kalibo.
1: Toto Aksyon. Toto Aksyon.
0: Ito sanda nag-ilabas. Ito andang lunch.
1: Toto Aksyon. Toto Aksyon.
0: Okay, so doon yabit mga abiyan rin ato nga mga talakayan niya sa ato nga pagpangaragan. Rung iba pagkita ato nga pagkatalakayan niya sa ato nga pagpangaragan. Balikan nato matapos kita mang rung pila ka mga pagpanom. Tumarin sa ato nga technical panel sa Master Control with Broadcast Engineer John Albert de la Cruz. Oras sa Pilipinas, alas 12:58. Agrayang oras ay ginatod ka tonit more power probiotic and in one coffee mix, your cup of success. Health to God, health to life. Mag more power coffee daily to achieve a healthier you.

Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut

0: of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik

0: gabi. Kaya at marami madaan ang lasa at marami madaan ang binipit sa tunglawas. Dahil no sugar, imaw. May tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami binipit sa tunglawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko niya yun?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. O, tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban
4: City? Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
5: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Man, kita mo bang nakikita ko?
9: Oo.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu,
8: isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. Every bio with Physio.
9: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, bugin mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Samak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
13: Kasi Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
12: 48. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
12: Opo, tapos?
13: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
12: Wow.
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga naman sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Alright, so balik niya sa atong pag-pangalagad programang Todo Aksyon. Sige, hapon ninyo ginapamatian niya sa 88.5 FM Radio Todo Aklan. Happy listening, happy viewing, no? Ay, nagkatabid man, man makaroon katon si Georgie Jeng Kawaling.
15: Todo Aksyon. Todo Aksyon.
14: Nasa New Washington ginapamati makaroon nga hapon. Salamat kid Parekoy, no, sa pag tabid iya katon sa programang introduction weekend presentation. Happy viewing again, no, and I see super init iya si Roli bani ni Ma'am Elizabeth. Mainit ba diyan sa no sa Germany? Kala ko tiglagamig ina sa Germany.
15: Todo Aksyon.
14: Kasi hambani mo laying in bed ka pa eh, no? Butang bagoan basi ginalamig ka pa, no? Need mo rong ginatawag nga kupkupan na hindi it mahaga, no? Hindi it ulunan kundi physical nga kupkupan.
15: Todo Aksyon. Todo Aksyon.
14: Okay. Well, mga abyan, for the third quarter renewal mga kontrata kung aton nga mga job order employees.
15: Todo Aksyon. Todo Aksyon.
14: Iya sa kalibo ha. Agsambato sa mga requirements, no? For the first time ay kinangan mag-undergo it ginatawag nga drug test rong aton nga mga job order employees before pirmahan rong anda nga bag-o nga kontrata, no, para sa third quarter. Nag-trigger man lang mga abyan rin ang nasambit nga requirements nga mag-undergo it ginatawag nga drug test. Ako o naton sende ang hindi matago sa tanan nga mga kalibunon aga klanon nga may pila kita ka mga empleyado nga nagkayadakpan nga engage sa ginatawag nga illegal nga droga.
15: Toto, aksyon. Toto, aksyon.
14: Ako o naton sa hindi. Hindi na matago. Ag hindi kita kambay nga uwa. Kundi masugid kita at minatood rong realidad nga nagkayadakpan rasanda. Ay may nasairan gani ako na ano man abi ay hindi man kantig mag kuan nga nag ay parang ganaw no may mga ginatawag nga may ginasisi o may ginabaso hindi ko lang pag-mention kung sino rin ginabaso ngayon no ako sino nagbaso no? So dahilan karon for the third quarter it anda nga renewal ku anda nga kontrata bilang job order employee dapat ag-angay nga magpaidagom santa sa ginatawag nga drug test.
15: Toto, aksyon. Toto, aksyon.
14: Para masayuran kung bagahay positibo ng empleyado sa ginatawag nga nagagamit it droga o kung negatibo sa paggamit it droga. Para nga ma-eliminate rin mga empleyado nga na-engage sa ginatawag nga illegal nga droga.
15: Toto, aksyon. Toto, aksyon.
14: Diba? Matuod man. No? Dapat ag-angay. Now, alin yung problema sa ginatawag nga magpaidagom ka sa ginatawag nga drug test. Rung bagay ran baga nga kamu mismo rung magabayad o kon dung problema nga base magwarong resulta nga mangin positibo kamu sa ginatawag nga illegal nga droga.
15: Toto, aksyon. Toto, aksyon.
14: Nan. Dayon dong problema. Ay kun aton tanawon rong ag account rong numbers of job order employees nga nag-undergo sa ginatawag nga drug test ay abaw may inhapat ana nga mga 20% pa nga wa nakapaidagom sa ginatawag nga drug test.
15: Toto, aksyon. Toto, aksyon.
14: Siyempre ginatanaw naton rong mga dahilan hamaan ay madali lang matapos sumbugan it Hulyo. Dapat before July. Complete unong imunga attachment sa imunga kontrata for renewal ko imunga third quarter nga kontrata. Ano rong natabo? Ano rong rason? Nasugilanon ko. Rong piyo lang ha? Ilang bilog ang sanda? Ng mga job order employees. May cop, may watchman, may taga motor pool, may taga solid waste. Do, those are from different offices nga mga job order employees. Ngarong nga namumonitor man ang daruandang mga kaibahan, hamaan, nga wa pasandar naga may daom sa ginatawag nga drug test. Pur dahil ginakubaan. Wasanda nakuba eh sa 250 nga bagayran sa ginabayad para sa ginatawag nga drug test. Kundi nakubaan sa nabasi kung magpositibo rung maging resulta. Naano rung buot hambagon.
15: Toto, aksyon. Toto, aksyon.
14: Nagagamit ka't illegal nga droga, nakubaan ka? Diba? Ay kung wakat imo nagagamit, man nakubaan ka. Haman nagapawat-awat ka pa. Huwag ka lagi nga nagapa-undergo sa ginatawag nga drug test. Doon bayar sa bato nga ginakabayakan? Nga ginakahadlukan? Nga base nga magpositibo? Okay lang kung magpositibo. Hindi ka galing magparinyo. Importante, hindi ma-expose nga ikaw ay nagpositibo. Nan, di ba? Ay may, pwede matanarabi ninyo matago eh. Kamu matabi rin nagabuhit inyong resulta eh. Di ba? Unless otherwise, nga rong pisisya nga nag kandakin yung drug test, magsugid. Nga positibo to si Pedro Juan oh, sa nang drug test. Na, di ka masayuran. Pero kung wa mata, magsugid ro. Rong, doktor, ay, wa mata ron. No, mas malalagyan masayuran. Kung positibo ka o hindi, malay mo, nagamit ka kung nakataliwan, nagawa, tamaduga, gaya po sa imong lawas, rung, nasambit nga, rong, ano ro, rong mga, kwano, sa mga, kwanay, labod it truga na parang ganon. Oh, o it's either ginamaintain mo rong paggamit dahil lang yan hadlo ka mag-undergo it ginatawag nga drug test.
15: Toto, aksyon. Toto, aksyon.
14: Sambato ron sa namumonitor naton banwa kung pam-an no? Ay, kay na may ano ganyan head counts. Ha? Sa part it aton nga kalibo auxiliary police or CAP member may head count sa mga nag-duty. O nahoy man makon may head count, anong nangyari? Aman na anong tabo? O kasi malapit na matapos ang second quarter. Agmasugod yun. Ano makaroon? June 27. 3 days na lang. Ha? 3 days left. Agmasugod yun rong bugan itulyo. Rung bugan itulyo, amurong ika-third quarter. Ito yung dagon
15: 2026. Toto, aksyon.
14: Rung pag-submitter ninyo kung inyong mga requirements for third quarter at inyong kontrata as job order employees at LGU kalibo.
15: Toto, aksyon. Toto, aksyon.
14: Di yun nung 10 awon pa na ton. Oh, happy listening. Inasa Thailand, no? Rung pride it sityo Manggatong sa barangay Tibyawan kay Ma'am Chile Tempurasa. Sana bilog ka pamilya na sa Thailand at the same time sana pamilya iya mismo sa sityo Manggatong sa Tibyawan ay hindi at Tibyawan karanang pamilya eh kabuurasan da eh. Mga neighbors na nga kwan na jasin barangay like Kabatanga, Dibang. Oo, ano pa gani? Libang, Kabatanga, Tibyawan, ano? Sityo, ano to? May napagingan si Tito, patutlibak to na lang ito. Oh, masi may ito pagani-gani ko no, ito sa may, kano, ano tawag ka na ho? Tamukol? Oh, tamukol. Ag, bibo. Naan.
15: Toto, aksyon. Toto, aksyon.
14: May tamukol, ag bibo, nga rin ay sakop po taro ni Ed Banwat Tangalan.
15: Toto, aksyon. Toto, aksyon.
14: User Imaw, na Doc Basi, no? Basi user. Oo, nadlock, kaya nadlock. Parang ganon. Sambato ron sa mga posible, no? Nga ginakadukan why, nga hindi kaya po na na ma fill upan, no? Rong mga requirements for renewal kung anong kontrata bilang job order employees. Oo. Tama man ka, Ma'am Chile, ah. Impurasa. Okay? So, anyway, hugaton naton rong pagsugod itbugan itulyo. Tanaw tabi kung mamilag-pilag rong job order employees naton o ano naton ba, mahihid countas? Galing makikita mo man sana. May masugod yapon ka ton karon, no? Ay, bininyo ang tambayan. Tambayan it ginaagyan itanan. No? Inagid gaagi. No? Magpasugod ka, pagwa mo, ito kagid magi ka kon. Ay sa exit area kita gatambay.
15: Toto, aksyon. Toto, aksyon.
14: Oh. Ay sa entrance kita kangadaan nagsugod. No? Harin sa exit. Pagwa mo, kung sumakay ka man sa imong service vehicle, kita ka man gyapon ay ka sa exit ka man gyapon maagi.
15: Toto, aksyon. Toto, aksyon.
14: Oh, di ba? Parang ganon. Uy, may nag-comment ka tong party sa barangay and iski election. Ay, naging topic ko abi naton kahapon. Rong pila naton ka mga observation. Ano nga gin react, eh, may nakatunong rule, normal yung mana ron sa naga-interest, no? Nagapakita ko, agapasahin ko ang nga intention, no? Sa anang mga kilaga. Oo, ganit makon, kilaga sa makaron. Kato, hindi kilaga. Diba? O, noon, ngayon kilala. Kasi may interest ka eh. Nagpakita ka't imong intention para sa 2028 at saray nga 2026 na barangay and iske election eh. So, but before the schedule, ito yung activity it kumilig. Ay, hindi ka't kilala. Oh, diba? So, yun gani, haman akon, ibutang tanga normal kung dahil sa imong interest. Pero di mo masiguro dahil intelentiyo tabi ng tao makaroon eh. Di ka man lang mapuslan, ayaw magpasaga-saga. No? Ayaw matuntod ang nga public servant, may posisyon ka o kung uwa. Kung mamag-anrong imong alima ag kabubuton sa pagbulig sa imong isigka pareho, bisan hindi pat imo nga kabarangay. Kung mabinuligon kagid mat imo, nakikita aron agbabatsyagan it imo nga mga kakilala o mga pumuyo nga ina malapit sa inyo nga lugar.
15: Toto, aksyon. Toto, aksyon.
14: Alinon mo ro ing posisyon kung abusador ka klase nga public servant.
15: Toto, aksyon. Toto, aksyon.
14: O, di ba? Alinon mo ro ing posisyon kung di ka man lang mapuslan. O. Nakaposisyon ka matuod pero nagapakita. Kaya kung oras yung man itpag. Husgar.
15: Toto, aksyon. Toto, aksyon.
14: Yan. Di ba ba? Mga, muna ginatawag na nga, manugpakuno-kuno.
15: Toto, Aksyon! Tumutu! Aksyon!
0: O, diba? Parehas sa ato nga mga natupagdan magkaroon. Kundi may programa rin ato nga Department of Interior and Local Government or DILG na gina-required sa ato nga mga barangay official, no? Nga kinahangan nga rin nga programa inyugin ma-implement for 3 times awake. Oo. Diba? Gapinang limpyo ka mo sa inyong mga sityo. Nagapanggahit ka mo it mga kugon kung may mga kakugunan sa inyong palibot. Pati mga basura, ginahimos ninyo. Gina-clearing ninyo rung inyong mga binit it karsada ang mga sityos. Diba nga, ina ka mo? Bilog supposed to be. Naga-picture-picture. Ay sambato rin sa mga dokumento nga ginasubmit ninyo sa DILG nga gin-comply ninyo. Di ba? Pero, nakikita naton, the rest. Di matanan na, nga mga barangay kagawad. Diba? Bihira mo makita sa anda nga grupo nga kaibahan sa anda. Kita mo, wrong number of attendance. Ginadokumentron. Ha? Ah, ginadokumentron. Kala nyo, ha? Ah, makita di karon kung sinuruwa nga kagawad. Kung inhaman yung pangagan, agwa ka sa picture. Sa iran man gihapon doon, ay ginadokumentron picture. Sambato sa mga attachments na gina-comply. Diba? Oh, ay, masugid pa kamo gihapon niya, sikat kamo sa baryo. Uy, ayaw ka mong pasaga-saga. No? Ay, may kilaga, gani ako nga, barangay official nga, kanat no man matuod. But anyway, rung anang nga inisyatibo, napupuslan it kadagayaan.
15: Toto, aksyon! Toto, aksyon!
0: Bisan wala kang otak. Ha? Pero, nakita imo nga kahugod, imong inisyatibo, no? Ag always, ha? Inakating presensya, what particular activity it inyo nga konsiho, ay butang bangon, nga mapuslan ka.
15: Toto, aksyon! Toto, aksyon!
0: Pero kidawag nga, bisan present to imo nga presensya sa aktibidad ag magpinaukoy ka man langawa ka man nagpinungko ka man langawa ka man nagahambay, no, la ka man lang ay ayaw lang magpasaga-saga it uman magpapili ka man sa barangay, ha, kahuya ka, di ba ga nagarepresent ka sa imong sityo, kung nagarepresent ka sa imong sityo buta baon nga busis ka kung imong sityo imo nga suna. Hay, kung di ka kating kumagambay, paano ka nangin busis sa baryo? Ay, di kating kumagambay.
15: Toto, aksyon! Toto, aksyon!
0: Dapat yun, di yun pag-imuto ng mga budloy nga ron, nga mga barangay opisyal, ang bato ni Ma'am Cherry Timpurasa. Tama ka, Gezerole. Karamihan, abusador.
15: Toto, aksyon! Toto, aksyon!
0: Pero yun, hambag ko gini. Anyway, wala na ko ito oras. Okay, salamat kin sa ato nga mga viewers, ha, mga followers, dya, listeners, mga true-blooded katudo nga nakipag-iba kamukha akong sa sugod isang oras ang tunga, ha. Kinapasalamatan na muna rin itpabahog po dahil kinyo inspirado kami sa paghatod kinyo at serbisyo publiko.
15: Toto, aksyon! Toto, aksyon!
0: Again, muntatura siya sa ato niya pagpangalagad sa programang Toto Aksyon sa ato niya weekend presentation. Well, in behalf ni Katudong Rinal Bandiola. Ag of course sa aton nga naging partner sa Master Control, Broadcast Engineer John Albert De La Cruz, with Broadcast Engineer Heranio Messina. Ako naman si katunong Rolly Boy Herrera, nagkapasaya matin mabuhag sa man. Hasta la vista, may God bless us all, and bye-bye.
8: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Habang Kainan. Todo, aksyon. Todo, aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
16: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
17: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilagan namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na itayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado,

0: Sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sandang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tata Navara.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo.
2: Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-umbra to sa idagong. Dati huwag ako ka-umbra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tukotang sa idagong ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na itayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best trying more power.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinomog, ako adlaw-adlaw tungod wag, ako it power bagangara sa akong ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawahod dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kawawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo.

0: Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, ang rice coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng rice coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang rice coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 88.5 Todo
3: ang radyo na kaibigan mo.
4: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5
0: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid, Banua East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabel ng Nueva Ecija.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama, ganyan. Tama.
1: Boy, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio.
4: I love this station.
5: They're always on.
2: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
2: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy baka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming nga frozen food products, patata
4: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbibili sa mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo.
9: For the best variety of music.
10: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako at laudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pirmi at laudlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa akong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
4: Mm-mm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung po, hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niyo yan? Oh,
5: ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant na anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Si Ma'am Annabelle, nagbueva isi ha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-hmm.
9: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: love you. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa igamo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my this

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausay ba ka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Santon
4: Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabel, nagnueva isi ha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
11: Akala ko

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Quarry 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabalhaw dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao kita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isang ka-teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpiti. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus. Plus one.
8: Go! This is my radio. Hit after hit.
9: I love this station.
10: They're always on.
11: Radio Todo. For the best variety of music.
12: Inoa.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laudlaw, tungod wag, tapo it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, tako pin nga laudlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga rin tungod mabawaw dito ang beneficyo raan ng kitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga rin ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao git at kabaskog ag

0: medical practitioner that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kadang mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday.
7: O, Tatay?
8: Mindoro. O, Tatay? O, Tatay? O, may saan sakit ko noon na hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-face ako ng isang taong paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The station with the best music, news, and information. 88.5
3: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Mga impormasyong panggalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
2: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
3: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
2: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
3: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
2: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
3: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
2: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
3: sa mga tinatamaan ng arthritis.
2: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
3: Tumutulong din na makontrol
2: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A,
2: Hepa B,
3: pati na ang fatty liver.
2: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
2: magpababa ng timbang
3: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
2: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na
2: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
3: sa mga butika,
2: pharmacy,
3: drugstores,
2: tindahan
3: at mga grocery stores.
2: Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E.
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Nasa kulay dilaw na karton.
2: Ugaliin din
3: ang pakikinig ng programa
2: Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
2: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
2: ang sikreto ng kutis na blooming.
3: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
2: Kojic para sa linaw,
3: gluta para sa kintab,
2: papaya para sa kinis,
3: at carrot para sa healthy glow.
2: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
3: Ang Rice 4-in-1 Soap,
2: tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
3: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
2: sa inyong mga lugar.
3: Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
2: para sa kutis na blooming at healthy.
3: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Glow na todo
3: sa presyong abot kaya.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo?
3: Bili na!
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
3: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
2: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan
2: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
2: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
3: magdulot ng enerhiya,
2: naglalayon sa malusog na balat,
3: malusog na puso,
2: at iba pang aspeto ng kalusugan.
3: At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
2: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
3: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
2: at positibong buhay.
3: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
2: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
3: ang kanilang mga suki
2: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado
3: ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
2: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi
3: ang kagalingang hatid
2: ng Rice Herbal Products.
3: Testimonya,
2: patotoo,
3: karanasan,
2: maging mga katanungan
3: sa pag-iinom at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
3: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kagabay sa kalusugan,
3: Kuya Boy.
4: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Yan yung pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na at tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang paladudunan. At yun syempre ng ating po namang mga ipinagmamalaking herbal na produkto ngayon ay Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang paladudunan. Itawag na po ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating paladudunan. 0969-226-9623 mga kaibigan. Itawag niyo po yun dito po naman sa ating programa mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan. Itawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. At ating po namang pag-usapan ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0969-226-9623. Tawag na po mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating mga paladudunan mga kaibigan.

Siyempre pa mga kaibigan, sa lahat po naman ng mga nagtatanong sa atin kung saan po mabibili yung ating rice coffee, tawag nyo po yan, yung mga lugar po naman kung saan po ninyo, kung saan, nasaan po kayo, kung saan po ninyo hinahanap yung ating po namang rice coffee mga kaibigan. Tawag nyo po yan dito po naman sa ating programa. Nang sa gayon ay inyo pong malaman. Kung saan po ninyo pwedeng mabili yung ating po namang produkto mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Again, 0969-226-9623 mga kaibigan ang ating po namang numero.

0: At syempre pa mga kaibigan, sa pag-iinom po ng ating rice coffee, dapat po sabayan po natin yan ng balansing pagkain. Ano po? At pag-ehersisyo mga kaibigan, kailangan na kailangan po natin yan sa ating po namang katawan na kumbaga maibahagi po natin. Hindi lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee, aasa po natin yung lahat. Ano po? At aasahan po natin na magiging maganda na kaagad, agad-agad yung ating po namang kalusugan. Kung hindi po tayo mga kaibigan na nagkakaroon ng tamang pagkain o kaya balansing pagkain mga kaibigan, at hindi natin iingatan yung ating po namang katawan sa pagkain po naman ng iba't ibang pagkain na alam naman natin na nakakasira po sa ating kalusugan, hindi rin po magkakaroon ng tuloy-tuloy na kagandahan ng inyo po namang kalusugan. Sinasabi nga natin lagi dito po sa ating programa na sa pag-iinom po ng ating rice coffee, dapat po ay sinasabayan po natin yan ng balansing pagkain. Yung pagkain po kasi mga kaibigan ng balanse at kumpleto, ano po ay isang mahalagang paraan na mapanatili po natin ang kagandahan po ng ating kalusugan. Sa pamamagitan po kasi nito ay makapagbibigay po ng husto at tamang nutrisyon ang mga kinakain po natin na balanse at tama at kumpleto mga kaibigan sa kinakailangan ng ating katawan para maging maganda. At gumana po ito ng maayos at tumagal po sa pang-araw-araw na hamon ng buhay. Kinakailangan po na balanse mga kaibigan at kumpleto. Dahil may mga iba't ibang pangangailangan po ang ating po namang bawat bahagi po naman ng ating katawan para gumana ng maayos, epektibo at pangmatagalan. Kaya kinakailangan po ng tamang nutrisyon na galing po doon sa pagkain. Kapag tayo po ay kulang sa nutrisyon, dyan po papasok mga kaibigan yung ating rice coffee dahil ito po ay sagana sa nutrisyon. Kaya po dapat araw-araw po nating iniinom yung ating rice coffee para po naman ay gumana ng maayos yung ating po namang katawan. Meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Yes.
1: Hello. Good afternoon, Kuya Boy.
0: Yes po.
1: Sir, ano lang po, kami po ay matagal nang gumagamit kasi din ng rice coffee. Kaya lang,
0: salamat
1: unfortunately,
0: po.
1: Wala po kaming mabilan dito sa Kabanatuan. Saan po ba pwedeng bumili? Kasi ngayon, ikot na po namin lahat ng South Drug Store. Wala po silang available.
0: Ah, okay po. Ano po muna ang pangalan po ninyo, ma'am?
1: Bernadette po.
0: Bernadette. Okay po, taga Kabanatuan.
1: Yes.
0: Kabanatuan. Probinsya po ng Kabanatuan?
1: Nueva Ecija.
0: Okay po. Ilang taon na po si Ma'am Bernadette?
1: 46 po.
0: 46, okay. At matagal na po kayong umiinom ng ating rice coffee. Kaya lang, ang problema po ninyo, naubusan na dyan.
1: Nakinto lang. Oo, yes. Parang one week na po kami naghahanap.
0: Ah, okay.
1: Hindi
0: po
1: ako makapasok sa tawag sa inyo.
0: Okay po. Ma'am Bernadette, ano po yung nag-udyok sa inyo bago po natin sabihin yung mga butikang pwede po ninyo mabilhan ng ating rice coffee? Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Ang nag-influence sa akin yung husband ko kasi siya lagi yung nakakarinig nung etong ads ninyo.
0: Yung program.
1: Tapos yun, tinry namin. At first, ang efekto sa amin, parang ano siya eh, parang thinking lens niya yung ano mo, yung bituka mo, something na gano'n, na parang maganda yung bowel movement, ayun. Tapos, high blood. May high blood ako.
0: Mm-hmm.
1: Yun, so in-influence niya ako uminom noon. So, nun, iniinom ko na siya. Yun, maganda yung blood ko. Wala yung circulation. Hindi na ako masyadong nag-high blood. Pero still, syempre, nag-maintenance pa rin ako.
0: Tama.
1: Pero,
0: okay.
1: Oo. maganda yung hindi na ako na doktor, ganun. Hindi na ako nagkakasakit masyado, yun. Tapos siya na rin, dalawa na kaming umiinom. Then ngayon nga, medyo nasad lang kami kasi wala kami talagang makita. Mm-hmm. Na hinanap namin siya talaga. So baka may ibang way po kayo masasabi kung paano.
0: Ito na, halos po lahat ng mga butika sa Cabanatuan City at Cabanatuan, meron po ng ating rice coffee. Ito po, Ma'am Bernadette, ha? Sasabihin ko po, baka po ang iba dito ay alam po ninyo, sa Double Twin Drug Mart, Medzay Drug Store, Family Drug Store, Kim Pharma, North Care Pharmacy, RMJT Pharmacy, Ismilia Pharmacy, Mercy Drug Store, Greenfields Pharmacy, Medtrix Drug Store, ACM Pharmacy, Family Care Pharmacy, Butika ng Bayan, United Drug Pharmacy, Glorious Drug Store, Marisa David Drug Store, Maharlika Drug, AVRX Drug Store, Sangitan Drug, Margaret Pharmacy, Bless Pharmacy, and Herbacure. Lahat po yan sa Cabanatuan, Cabanatuan City.
1: Ay, meron. Ah,
0: yes,
1: okay.
0: Halos po lahat.
1: Kasi namin South Drug lang nakakabili.
0: Okay.
1: Doon
0: po
1: kami kasi bumibili.
0: Yes, okay. Opo. Kapag naubusan po, kaya po marami ang nilalagyan po ng ating mga deliveries ng mga butika. Halos po lahat sa mga lugar-lugar. Para kung sakali pong naubusan doon sa isa. Kasi tama po yung sinasabi po ninyo, tayo po, may gusto lang tayong isang butika na pupuntahan. Doon tayo nagiging suki, di ba? Kapag nawala na doon, ang thinking natin, wala na sa iba, di ba? Pero dahil po na-anticipate na po ng ating po naman mga deliveries yan. So kapag naubusan po sa isang butika, lipat lang po kayo sa isa. Kapag wala pa doon sa isa, lipat lang kayo sa isa. Panigurado, meron po doon sa dami po ng mga butika na yon na makukuha tayo ng ating rice coffee. Okay po, Nanay.
1: Okay, thank you po.
0: Ma'am Bernadette.
1: Yes,
0: si Tatay po. Ano po yung ano si Sir? Ano po yung nag-ujuk sa kanya? Kung kayo po ay dating high blood po kayo, kaya po, kumbaga kinumbinsi kayo ng mister po ninyo na uminom ng rice coffee. Si mister, dahil siya po yung unang nakarinig ng ating rice coffee, panigurado, meron po siyang problema sa kanyang kalusugan. Ano po yung problema niya?
1: Actually, yung noong una na ang nasasabi niya is, may sumasakit sa bandang tagiliran niya.
0: Mm-hmm.
1: Medyo masipag po kasi yung asawa ko. So, hindi ko alam kung nangawit, na nangalay, or napagod lang, ganun. Pero, nababanggit niya, may masakit sa tagiliran niya. Tapos, eventually, nung umiinom siya ng rice coffee, nawala naman.
0: Very good.
1: Hindi na rin siya, hindi na rin siya nawala na rin naman yung pananakit.
0: Thank you very much po sa inyo. Maraming salamat po, Ma'am Bernadette.
1: Okay.
0: At kay Sir, maraming salamat din po sa inyo at sa patuloy niyo pong pagtangkilik ng ating po namang produkto. Ituloy-tuloy lang po ninyo, Ma'am Bernadette, at makakatulong po ito sa atin. Thank you very much po.
1: Okay.
0: Maraming salamat.
1: Thank you.
0: God bless po, Ma'am. Mag-iingat po kayo. Salamat po. God bless po.
1: Okay po. Bye-bye.
0: Mga kaibigan, si Ma'am Bernadette ng Cabanatuan, Nueva Ecija. Isang 46 years old, mga kaibigan. Ito yung patunay lamang, mga kaibigan, na ang ating po namang rice coffee ay sinasabi ng iba. Sa mga ano lang yan, sa mga matatanda, sa mga senior citizen lang yan, hindi po. Kasi po, sa totoo lang, 2 taong gulang pataas pwede na pong uminom ng ating rice coffee. Kaya po kung meron po kayong mga anak na sa tingin ninyo, mapili sa pagkain, walang gana sa pagkain, namumroblema yung mga nanay at tatay dyan. Dahil po sa kapag hindi fried chicken yung ulam, tsaka kung hindi hotdog, eh hindi kakain yung bata. Eto mo mga kaibigan, kung tayo po'y mabibigyan po natin, panigurado kasi kapag yun lang yung kinakain ng bata, panigurado magkukulang po siya sa nutrisyon. Kapag kulang po sa nutrisyon ang isang bata, mga kaibigan, pwede pong humina yung kanyang resistensya. Yung kanya pong immune system hihina at kumbaga madali siyang papasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. At alam naman natin yun, mga kaibigan. Ang iba naman ang sinasabi, sakitin yung kanilang mga anak dahil nga po sa konting konting mainitan lang, konting maulanan lang, sinisipon ka agad at humihina ka agad yung resistensya ng bata. kaya nagiging rason para sa pagliban sa pagklase. 'Di ba? Matamlay yung bata. At na lagi tayong worried, ano po, lagi tayong alala. Hindi tayo panatag, mga kaibigan, yung ating mga magulang, ano po, dahil po doon sa sitwasyon ng mga bata. 'Di ba? Ang tendency po natin, bilhan sila ng vitamins, ano po. At pilitin silang kumain ng mga gulay, ng mga prutas at ng hindi lang laging hotdog, laging fried chicken lang lagi yung kinakain. Diba, hindi kakain kung hindi po fried chicken o hotdog yung kanila po namang ulam. Ito, mga kaibigan, ano po, sinasuggest ko po sa inyo na painumin nyo po ng ating rice coffee yung mga bata na yan. Kahit po pa isa-isang sachet ng ating rice coffee sa isang araw, okay po yun at makakatulong po para po naman na magkaroon po ng cleansing. Kasi minsan, mga kaibigan, alam naman natin yon sa mga bata, yung bagang pasensya na po sa mga kumakain ngayon na may bulate. Diba? Ito, mga kaibigan, ay magsisilbi po namang cleanser sa loob po ng katawan ng mga anak po ninyo, mga kaibigan. At lilinisin ang kanila po namang katawan nang sa ganun ay magkaroon po ng gana sa pagkain ang mga bata, mga kaibigan. Isa po ito, yung ating po namang rice coffee, mga kaibigan, kung ito po ay paaaraw-arawin po nating paiinumin po naman sa kanila, malaki po yung tulong nito na maibibigay po sa mga chikiting. Kailangan lang po natin na i-introduce sa kanila yung ating po namang rice coffee, mga kaibigan. Kasi napakalaking bagay po nito. Nasasabi ko po ito, mga kaibigan, kasi kahapon, may nakausap po akong nanay. Ano po? Nakausap akong nanay na sabi nga, namumroblema yung kanyang anak dati sa dahil po yung may mga bulate. Ano po? Kasi mahinang kumain. Kung hindi daw fried chicken at hotdog yung ulam, hindi kakain yung bata. At nakikita niyang laging matamlay yung bata. Laging naliban sa pag-aaral. Sa kanya po naman pagpasok sa school, nagliliban dahil nga po sa matamlay. At hindi po nakaka-cope up doon po sa pinag-aaralan. Kaya nahihiya yung bata at laging kumbaga hindi nakakasabay doon po naman sa pinag-aaralan dahil nga po doon sa laging matamlay. Kuminsan nga daw po ay nakakatulog po sa loob ng eskwelahan. Kaya po nung yung nanay ay nabanggit niya, o kaya siya po ay umiinom na rin ng ating rice coffee. At nabanggit daw po natin, narinig niya daw po na nabanggit nga po natin na pwede po sa 2 taong gulang pataas yung ating po namang rice coffee. Pinainom niya po ng rice coffee yung kanyang anak. At yun nga po, naka-recover yung kanyang anak at ngayon po ay masiglang masigla yung kanyang anak. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang umaga po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Jenny po, from Nueva Ecija po.
0: Ma'am Jenny ng Nueva Ecija. Okay po. Ilang taon na po si Ma'am Jenny?
2: 40 po. 40?
0: Okay. Umiinom na po ng rice coffee?
2: Opo, makailan na po niyo akong tinawagan.
0: Ay, nako, okay. Kasi, Ma'am Jenny, ganito. Sabi nga natin, hindi tayo natatapos doon po naman sa kapag nakabili na ng rice coffee yung mga kababayan natin, doon na tayo maghihinto. Hindi po, kasi mag-follow up po tayo para tanungin po kayo kung kumusta na po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Kumusta na po, Ma'am Jenny?
2: Pa?
0: Kumusta na po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Okay naman po. Matagal na nga po kami umiinom eh.
0: Ano po kaya yung ano? Po. Opo. Marami sa ating mga kababayan ngayon ang hindi pa po kayo napakinggan kasi may mga bago tayong mga tagapakinig. Ma'am Jenny, ano po yung mga naitulong na sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee?
2: Ay, napakalaki po. Nakakatulog na po ng maayos sa gabi. Kakari po bumaba blood pressure ng mister ko. Saka nakakatulog na rin po ng maayos siya.
0: Maraming salamat. Malaking bagay po yun, lalo na sa mga kagaya po natin. Isasali ko yung sarili ko. Sa mga kagaya sa mga kagaya natin ng mga working people. Tayo po yung, kumbaga, nagtatrabaho, yung mga manpower ngayon ng ating po namang bansa. Tayo yung mga nagtatrabaho laging nasa labas. Kayo po, nagtatrabaho. Kailangan natin na malakas tayo yung ating resistensya at masigla tayo sa ating trabaho, nanay. Ano po?
2: Opo.
0: Tama po yun. Opo. Si mister, kumusta naman po yung kanyang pakiramdam ngayon?
2: Okay naman po. Kaya nga lang po, nagagalit. Wala na siyang mainom.
0: Wala na mainom. Bakit? Naubusan po ba dyan sa inyo?
2: Opo. Lahat po ng merang Watson and South Star, wala. Tsaka po yung mga sinabi niyo sa akin na bilihan, wala rin po.
0: Yung pong opo, ano? Ito po kasi, saan po kayo sa Nueva Ecija?
2: Kabanatuan po.
0: Oh, ito po sa Kabanatuan po. May katatawag lang sa atin. From Kabanatuan din, si Ma'am Bernadette. From Kabanatuan, Nueva Ecija. Ito po yung mga lugar na pwede po ninyong puntahan. Baka po yung iba kasing mga butika, hindi pa po ninyo napupuntahan. Double Twin, Drug Double Mart, Medzay Drug Store, Family Drug Store, Kim Pharma, North Care Pharmacy, RMJT Pharmacy, Esmilia Pharmacy, Mercy Drug Store, Greenfields Pharmacy, Medtrix Drug Store, ACM Pharmacy, Family Care Pharmacy, Butika ng Bayan, United Drug Pharmacy, Gloria's Drug Store, Marisa David Drug Store, Maharlika Drug, AVRX Drug Store, Sangitan Drug, Margaret Pharmacy, Bless Pharmacy, and Herbacure. Lahat po yan sa Kabanatuan City.
2: Oh, sige po.
0: Okay, ma'am. Sabihin niyo na lang po sa akin, Ma'am Jenny. Tawagan niyo na lang po ako kapag nakabili na kayo. Saan man doon sa mga butika na 'yon. Asahan ko po 'yon.
2: Sige po, salamat po. Kaya po nag-message ako, wala po ako talagang mabili. Nahabay namin yung iba, wala eh.
0: Sige po. Baka po yung ibang mga butikang hindi pa po ninyo napupuntahan. Kung sakali, Ma'am Jenny, na lahat na yun, na mga nabanggit po natin, wala talaga. Sabihin niyo po uli sa akin, tawagan niyo po ako para masabihan po natin yung ating mga deliveries na mapuntahan kayo dyan para mabagsakan ulit ng ating rice coffee po, nanay. Ah,
2: okay,
0: Ma'am Jenny.
2: Po, sige po.
0: Salamat po, Ma'am Jenny. God bless po sa inyo. Bye-bye. Ingat po kayo. Bye-bye. Si Ma'am Jenny, all the way from Kabanatuan ulit. Kabanatuan City, Nueva Ecija. Mukhang nagkakaubusan ngayon yung ating po naman.

Tawag po ngayon mga kaibigan. 0969-226. 9623 yung ating po namang numero mga kaibigan. Na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan. Tawag nyo lang yan. Yung mga mga taga-kabanatuan, kung nakikinig po kayo ngayon, sabihin nyo po sa akin kung may nabibili pa po kayo sa mga butika dyan sa inyong lugar. Kung wala po, sabihin nyo po sa akin para masabihan po natin yung ating po namang mga deliveries. Nang sa gayon po ay masolusyonan po natin. Mukhang nauubusan na po dyan sa Nueva Ecija. Ang dami pa naman dyan ang mga butika na pwede nating mabilhan. Kaya lang, syempre, siguro kung halimbawa po ay nauubusan na talaga, gagawin po ng paraan yan ang ating po naman mga deliveries.

0: Tawag po kayo mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623 yung ating mga numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na dito po sa ating balatuntunan mga kaibigan. Pwede nyo rin pong i-text sa amin at po kami yung tatawag po sa inyo. Gaya po ng nangyari kay Ma'am Jenny na nag-text po sa atin. Kami po yung tatawag. Tapos kay Ma'am Bernadette, nag-text po sa atin pero kami po yung tatawag sa inyo. Text nyo lang po. Kami po yung tatawag. Okay lang po yun. Sabihin nyo lang po sa amin at kami po yung tatawag sa inyo para hindi kayo mahirapan. Okay lang po yun. Sabi nga po namin dito, hindi lang po tayo nagtatapos doon po sa pagbili po ninyo ng ating rice coffee. Kasi gagabayan pa rin po namin kayo sa abot po ng aming kakayahan. Kung may mga problema po na halimbawa wala pong mabilhan sa inyong mga lugar, itawag nyo lang po sa amin. At gagabayan pa rin po namin kayo mga kaibigan. Ganun po yung ano natin dito. Magtutulungan tayo hanggat nandyan po kayo, nandito rin po kami mga kaibigan para po sa inyo. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
2: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po okay na po. Ako po kasi mayroong hypertension. So far, magandang effect. Hindi po ako nag-take ng coffee dahil kapag nag-take ako ng coffee, any brand po, yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng tiyan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung magandang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung tiyan ko.
1: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabid kong gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Biotic Coffee agud dinami rin nyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan? Oh,
2: ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni nanlo-lo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! TDX 500! Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isang ka-teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba ka mo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patatak na Vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, rider at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tamid kong gabing mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Biotic Coffee agud dinami rin nyo nga.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: More hits when we come back. Stay tuned.
4: 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na night, dayang More Power, hay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, hay

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan? Gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending, ang kaagapay sa kailangan ang financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nelly's Lodge sa harap po ng Kadiklan Church.
5: May family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: May powerful compound!
5: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: DTX 500!
5: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
6: Mabakas, mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Santon
8: Mix.
1: Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na.
1: Lalakas.
5: At gaganda ka pa.
1: Pagbilisan na butika.
9: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
10: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas med gihapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, pro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Pro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
11: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Lapi kuya mo.

0: Soldado Tuya Boy. Oh, ngayon magaling na.
1: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music. Best music.
5: I love the music.
6: Best music.
2: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: Yeehaw!

The station with the best music, news, and information. 88.5. Rádio.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na.

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy baka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tatak na vara.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DTX 500!
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo!
2: Radyo Todo!

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo. Radyo Todo.

0: kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong ngawas.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, diyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inigid ang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.